0: 방송에 예비군다.
1: 오케이 여섯배라배 타바녹 제나무나나 고무사무나나 제나무타나 고무사타노 레드무데야 몬투와부 주먹나비리 모에다소카 사카닥사와 에무야 마창가를 두어부사군요 고무코모리리사 웨드무데야 몬투와부 리저미아카 마쿠나비리 모에타노 마람비리라 콤파워 에미쿠지고비게마소 마가비타브레드라 두루미사 체스가비리 모사토 Bala Jessica gewe tura baraka kuchitina uko Aude mongere mwende Tumu za kunyu swadenyo Bajita Afriko bandi Yekile baso kubange itambu za chito Ate stoko mpia kafuda spicy dena Tumula kaibaba kaita sorry Justin Bieber Yekile baso kubange itambu za chito Tumu za kunyo Abali basika mtoni mga mtia Kambu za kunya bantu maliko saidi za weru kaya Abantu maliko ya mga mtia Kambu za kunya bali ni wafenda katoke mutamba Chini mamutamba andese mutambala Abantu maliko ya wena wangu Abali ye mutauka Kambu za kunya abantu abali mburu abali waduduma abantu abali ngando mutambala abantu abali obaita okalo abantu abali waduduma tubuza konyo katubuze mukotambala dapa abantu abali eri rugaga mugomba abantu abali kakubansiri abali ko side zao e kanoni bereka buze konyo abantu abali kabula soke pako ne bado abantu abali ke chigoma omugamu tabali chigezi tubuza konyo katubuze konyo abantu abali aweke buyanja boko mutumbule bwebale kuba mutumbule de buddo eyo muntu wabuju kasoma yandi konyo tuliriza webale nyo webale da tuliriza gwali yawe chai webale nyo tugamba good morning
2: okay mwebale kubanga mchajie kumideke yo mtu wabujio na jemusinzilo kubanga mtadeko mkula chamanyi nyo muna yenu waluwa wela likirivobabu yonge demu gwanga ya dela mchivuga Kampala
3: obu
2: binjo obu tega wana Uganda bata ambulida kuboda boda na dela obu ndewe chilo obangu ndenga bucha kumacha bwe yonge la bulirucha mugwanga baba tega oboli kuboda yo ywa kulete misinde nibakubako byedena bibakubyeko
3: bana
2: nice sibya ngo nabana batambuze bigeje
3: bangamba ndigwe kasitobera ku simu ngo jogerera ku tabwe be kujide
2: oba to jogeredde ko
0: kasaba kubadibo munji katika
3: bali wabanya kula
0: walo na bambosa anga bali ngabe kuba noga
2: bande
3: fantasy
0: ababiba musaze
3: wa temurwana
0: sita murwana toba munno
2: umbe
0: bobe nyine be babbi
2: bolo
0: gendo tasi
2: No, yeah. Ndi bateze gwe.
3: Wano mumasakando za jali jiringa miaka 15 abiri emabega. Wabanga omusajja nga aliko obule mutayogera bulungi. Bali active nyawo nga ku muto. Na yaba bibali gwe basale ensawo bati. Nakubakerere omubbi nadduka teyasala ntawo yakomawo ne jirita. Najimuyisa okuva mu mugongo eno bwati mpaka kabina.
2: Omubbi.
3: Yetu olola nadduka nakomawo namuyisa jirita.
2: Namuto.
3: Ate yafa nenga ba mutwala ali sibulunji ejiri to kuva mugonga ati mpaka wansi kabina
2: ngalinga salo lugoye
3: so nolwecho bwe babanga ababibwe batwe bakomyeo nga bayitiride mu Kampala twesabye
0: met your target us zadde ndi mukula bakatambika na akaba na abana abatoba na bato mchala ene mpugwe
3: guna buba newunyisiza abana abataka
0: abiri
3: abandi badde ku masomero
0: Ojegera noto mwale miaka abiri nengo mutima gwai na mumune ya mkatu mulekera ga atetuleka bujulizi mabega
3: abana abatu
0: babazo mukozesa amubiye ko bulichimu
3: abana abatu
0: abana abatu
3: chokanga amanyine nanka nembupini nalabya ganti yalimu omo nze nazijja ko sente sente ndo zibere mu akantu
0: simwe yabakwasa
3: bitwalo na ulidane mwemeka mwezali kusimu
0: waluwezali kusimu nezali mukashi
3: nozali zaabi nusumbu endali
0: echa sinzo kundu mabibi gamba mchala mabibi ya laja na mundekeze mama nze tata nina jaja wale na yati ni mamala ni mamukulachi
3: nchia otulabi
0: na yega bubu bibunchi
2: obwavu na wobu unji obwavu webletele obu bio kwe yonge
3: tozo obu
2: bio kwa no muntu wa inanga sebo mubi nga mulimo wafuka mulimo
0: na ye chitafe mkatonda Bishop Servas Jumba yabadde mikolo ya wichitovu na tuti na saba chiko tago kule kwa chikole bwe ukule banti nembeda ya bafubuka ibe tago kuli habitatinga siku baku wata batuwale makomera siku baku wata na yekwe gamba obatu gambewe taga yevi gambo
3: yevi
0: zamwe subi otherwise abafubu kakati juki wa muendo munene ne yati nga abasinga the hopeless bawede mwe subi
3: ne njaga
0: abafubu kakati yo neenge subi tono abafubu kata inayo subiri ya subira kuga gawala omuvubuka batono nnyo adde nekirala kyetaagisa ebintu banne ezzaala naye ayitirira
2: akasente akatono kali badde kakuyamba ku bimu n'okatwala mbuzaala
0: naye asusse
2: nosingana
0: abavubuka nga ataano nga bali mu kagundi ka betting nga omu bamukubye sente ku makya naye nga tavaa waawo kugamba nti kagenda anoonye alinze bonne bw'alya amweyo olukumi oba enkumi bbiri agenda afune wali alolesi yeebako olunaku luzibe ekyegeera so nga bwe tulowooza ku kulyabiteti ng'abavubuka n'ebintu bino ebingi ebigendera mu sente zaabwe mu ngeri y'ekiyaaye nabo byetaaga okulowoozaakoogera
3: nga bagganti nabali bawala lisensi nabo bakola
0: nabo bali ku mulimu
3: nabo bali ku mulimu ati bali mu mateeka otegedde
0: naye nga kyo kitegedde nti omuwendo gwetulina ogw'abavubuka munene tebalina mirimu
3: kubanga
0: newalozanyeko kuzaala
3: simwagala namutunuulira
0: batuzanyawosimwagala
3: nze ndaba bebagira mbw ate abadde afunye emitwalo etaano ate nazizzayo lumu nti ng'asuubira
0: agendakufunaakakadde
3: ate ne bazikuba zonna
0: waliwo n'ekirala osobola okubanga wasoyina emitwalo gyebiri ne bagikuba ku makya saawa ssatu kati noozibanga oliawo ng'olinda omulala alya akuweyo olukumi oba ebbiri
3: bwewaweddemu dda naye tova mu kifo
0: tovaako
3: olindirira jja
0: olindirira jja
3: ogayirira akuweeyo
0: akuwe bw'atakuwa n'olinda omulalo kakana gonna ku luzibiddaawo
3: nanga biisi
0: so nolwekyo embeera eyo si nnungi naye nga kitaffe bukatonda tusabye embeera y'abavubuka bannange yeetaaga okwongera okulowoozaako ennyo otherwise abavubuka balina omuwendo munene naye ng'essuubi balina ttono
3: kikulu ate ne bye beetaaga bingi waliwo omu ng'ayagala kyakulya na kyakunywa
0: kyakunywa
3: ekyokusatu kyandibadde kyakwambala naye zino essimu ez'amaaso asatu ezajja owulidde abavubuka bato bweba tibali myaka gye gimu naye bavuga subalumpyabavuga
0: subalumpya
3: ati ono agamba oba naabotolera wano
0: walonogalo yabadde akyogerako tunuli abavuka kutit
3: abato bebagaga
0: abaana abato
4: tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
5: Kakoma Secondary School e Rakai bategese ekijjula ky'okuweza emyaka enkaaga nga basomesa abaana b'eggwanga kati abafuusa ensonga mu nsi yonna. Fundraising dinner eno yakubayo ku lwomukaaga nga 15 ogw'omunaana okulwayo suits e Bugoroobi tutandika ssaawa 9 akawungeezi kale tuyita buli yasomerako e Kakoma na mwenna abalyagaliza ebirungi obadde oliwulira buwulizi tubayita ku Fundraising dinner eno era mwenna abaneetabamu ennamba kwe tunaasondera ensimbi eri 0783 746 756 ng'erimu mannya ga Priscilla tuli bakuwaayo emitwalo 20 nga kwe kuli okunywa n'okulya wabula mujjangayo nez'okugula ebintu ku olwo Fundraising dinner y'emu yakubeera Masaka n'ekyotera mu budde obunaabategeezebwa tewerabira Fundraising dinner eno nga 15 ogw'omunaana Royal Suites e Bugoroobi mu Kampala.
4: Ettabi lyo lyawedde era nga y'essimu yo kati gula wakawunti empya mu ddakiika buddakiika ku ttabi lyonna erya Palo Banka oba ku Palo App butereevu. Nyumirwa engeri ennyangu ekuwa obukuumi era okusobozesa okutereka ssente mbagirawo ng'osinziira wonna w'oli. Kyalira ekibanja www.palobank.co.ug oba downloadinga Palo App oba okube ku ssimu noti 800 270 200 etali ya kusasulirwa oba yita ku WhatsApp ku noti 7797 9393 jangu leero wetuli ku lulwo. Palo Bank eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda nga n'ensimbi z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund eya Uganda paka ku bukadde 10.
6: Equator Seeds Uganda Limited wamu ne National Agricultural Research Organization NARO bakuleetedde Ugandan Hybrid Maize ayitibwa Gaggawala ateekako eminwe egiwera ng'omuwadde ekigimusa agumira ekyeya osobola okungula ensawo 25 ku 3 buli eka ng'otaddeko ekigimusa akulira ku nnaku 10-10-12 muzito bw'omwokya oba ng'omufumbye abamu w'omu nnyo buli muntu yenna eyamulimya esizoni eno musanyufu kati enkuba eneetera okutonya era nze nagulade ensigo yange ninze kusimba ensigo eno gisange mu maduuka g'ebyobulimi oba ba agenti okwetooloola eggwanga oba kubiraba Equator Seeds leero ku 0392568937 okumanya ebisingawo. Equator Seeds, quality seeds for a better living.
4: sawe mupaka bili ezekilo buli wakubi yoriwa buli wiki
7: kasi ajuma runga buli jo echivina chafechiva chigude wa mazima gebi obufuzi sawe mupaka sawa bili ezole gulo buli wakubili
4: kukuba tochi nukwe kenenye songe zenja ulo ezifa mugwanga
8: waliwe chintisiva tagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio obufuzi waliwe vitandiki wawo na yombo mulimu guwabe vize kule visa vile vyagalo uyiza vile hembu kwane
4: echivina chibia mazima gebi obufuzi
8: omuntu ayagalo kumeira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintu chiba ita ekomera gendo uchalile chintu chiba ita edwali gendo uchalile chintu chiba ita entago elimbo gulevi yati bumalo kutegele vintelio uvamo kweri imba kubango bumazo kutegele the essence of life bumazo kutegele ama guru gobulamu
4: mkwa mchibina chibi ama zima gebi ya ufuzi toji suwanga mdi wakubili sawa mpaka bia saka ungezi wanu kuregio budu regio yomu tuwa uli joo uchengili samu sawa yokubili ya programu seduke
1: Yes, mbela mwetambano kuchenda muna na kaumuza muna ni chenda mutana kaumuza tano radio munde yomo nto wabuli jo tuyambe bambi otenu wenda chikapa kumabirizo kezo watu ingilisa zika kubira bilisa bilisa kumacha tujokubatu ingisa usoko juri ya muso atuwe bifurumide mpapula sama ulimu luganda mbuji vune vama ako anu mbugere mwenda tuwabuza kwenye mbile mbile kwenye tumbu de mkwale webali nyo webali dala okubango tuuliza okubango tuwada kande na uganti kumwe kwenye okubanga mbela kumwe kwenye siva bandange musumba wesazalie Masaka Bishop Salvas Jumba wamo na oluchiko la episkopi kone kerezia mu Uganda duko woda wa sasadoti banadini abakristo abukristu abakuruba masomero na maluwa doge kerezia abantu mwena abu moyo mulungi mu Masaka dao sisi okudu kilira banafe abali mumbera jiba itajangu olie muno obasi chitolia muno kwegamba abantu uberida enkuta zoku mimwane basibi lirezo bane abantu wafabekala mojembera sinu jadina kama na kedagala katino chitafe mkatonda atukubiza agama tukena kwe kora muko mulimu okulama tukunganyiza iba nafe obuyambi obuyambi bwe tukena kwe kunganya musi wa kutuwala mmele si wa kutuwala ngo yeneda wa kubatu walida akasente akakalu kabayambeko mumbera ezenja ulo katuga matika wefubono agira kubira ongena kusumwezi kuminatano mwezo guwa muna na biri ya biri mukaga tukena tumufuna nizabu nubwa kwa sidua ekitongo cha Caritas Mado wamone ofisi ya pastor coordinator kone Dins wamune wana mukuru tuwa mbande chitongo ichebio njigiza wamune biobula musaza saba kristuwe saza obukule mbeza waraita musaza wamo na musaza baba gamati musitukile mbo nambiru musa huku wanga mtu usa obutume bobu sasizi bono saba sumbatu sabie tusitukile mbo nambiru umutima ugwa wamu okwa galisganya banda ukulumirirwa kugata no kwa gala banafe wamune kwa gala katonda banafe abebali zao na baganti mwebali nyo mwebali redala bino bina birangidwa Bishop Salvas Jumba omusumba wesazalie Masaka ya tukubiriza bwatyo nenga tuga matigwetaga enziru seyo mulemba tinga kungeri ya chibanja mpola mikole jafe aba Jula Motors Uganda Limited Jula Motors baga tuwa kwete de pichi pichi mikebia nja ulo kungeri ya chibanja mpola baga matino banubeni njogirako leta yoke mitualo nsambuzo kazi bakwetaza boba kwe pichi pichi guogendo kole uja kusasura mpola mpola angabo wetuala chikwetagisa changu mitualo nsambuzo za kubira yungo musingo ati kugata ne photocopies na angamuntu yonya wamuno ya agendo kubanga kwe imirira okuleta photocopies bili eze nanga monto pichipichi wetu jikuwa uluwa dembo jisa suranga bobo sobode uluwa dembo ganti ngeresa surabuli wiki jemitwala musamfu uluwa dembo ganti ngeresa surabuli mwezi jemitwala mbakubia bili munana katuga nti wetukua pichipichi ya bajaji boksa chilegeza nti mumiake bili gede kubia wedeyo kumilio ni musamfu mbitwala mbakubia bili tuzina mbike bia nja ulo tuna bajaji boksa tuna TVS tuna hauju tukutuku wamwene ebika ebilabitivo pichipichi wajisa sura obufuna nizabu wafe ojuku etikira paka ewo awaka katuga tukumaye bisinga kucho tusangibwa Kampala wali eka mocha opposite ne Akashia building katukubireko tuli kuziyo musanfu musanfu munana nkaga chenda mwenda makumabiri munana ngambye ziro musanfu musanfu munana nkaga chenda mwenda makumabiri munana basi cho ziro musanfu ziro nenya makumena musanfu chinana musatu atano munya ngambye ziro musanfu ziro nenya makumena musanfu chinana musatu atano munya osoboro kubango manya FBC ngao
2: ok nange kenkudio kize kwa banafi waito wa Vine Paramedical School Masaka mune guwa mzade na uomwana bulijio na onye ango gamba tizdiala kusoma busa wachiro etocho chitukiride tuta wana kugenda walala kubanga banafi wa Vine Paramedical School Masaka mune wakutegeza tino wakutomo mulimu kutende kano kubangula abasawo bonna ne bafuluma nga bafuna emirimu ate nga babanguddwa bulungi nnyo nga balina empisa sobera ng'obeekwata abayizi bagenda kuba nga basoma amasomo ku mutendero gwa certificate ne diploma mu masomo gano wamanga diploma in pharmacy medical lab clinical medicine public health asonga ate certificate in nursing midwifery medical records medical laboratory public health pharmacy wamune counseling and guidance tutwala abayizi abamala senior 4 ne senior 6 kukalichu na mwenka dene mpya abasomesa batendeke dala bakugu mukutendeka abasawo kuvani paramedical school Masaka omuyizi bwamalirize emisomo gye tumuyamba ko kumufunira omulimo mu bwangu dala nga yakamaliriza bwati kuvani paramedical school abayizi abanasokera dala okwewandisa ngira kwa mwefunira zibasaries we ziri soto sula mukisa guno genda yo inza okwera mwabo banna mukisa bagena kwa mwewangulira zibasaries we somerere bwerere atove yo nga wekolira emirimu ekyenja ulo mu malwaliro agenja ulo kakati tusangibwa kyalusowe ku lugudo lwa Masaka Kampala Road kilometers 3 okuva mwana mu kibuga Masaka ogera okubanga otusanga tukubira ko kusimu zino 0709 5217 oba 0773 2 3 0 sembyo chinana mwenda yefe abavine paramedical school Masaka gwena aliyeyo mwegala okusoma obusawo twekwate tojja kwejusa
9: birthday special call
10: say happy birthday to you
9: special call
10: happy birthday to you
9: and we birthday special call wadum pogum semkera
0: Wetuli yao
2: Esebo
0: Dacha kumiatale suwa tingi sasika kubela bile za macha gara Yutu mpoga mseru kera Ok, budu nene Katumuno onye kwa wano mwana watu Wetuli Mbaba
11: Hello
0: Wasuzota mumbeja
11: Wanji
0: Mumbeja
11: Kwa
0: nisewo? Wasi zote ya mama?
11: Nasi
0: zote ya mwende mkwana, wasi zote? Jee, tulimunai. Ok, kone mumbeja lidio msumesa kwa yonzi.
11: Anje?
0: Tuogela ne mumbeja lidio msumesa wali kwa yonzi. Ok, kakati mumbeja, oli mtelevu kumpeo za lidio mdeo mtu wabu. Jee, mkwana tukubide kwa galiza ako mazari.
3: Atuonda wangi.
11: Thank you so much.
2: Oh, webale kukula, webale kuzali
0: bwa. Omuka manga mulungi.
3: Mumbeja basebo sebo mumbeja.
0: Walo mukwano go ano agambe tukwagalize kama zali bwa malungi bamita Sonko Judy. Na agamba tukwagalize kama zali bwa amalungi na ganti bambi mwebale enkola gana ennungi.
3: Ni radio.
0: Na ye nyi ngo muntu. Ale ugate ukwanti. Abantu ba wamu.
3: Olinanika.
11: Okay.
0: Kasoka tumara kuimbira mukoma. Kasoka tukuimbira mukoma roboza agegono nga tugamba ti.

0: zonu uzisawe nyezie luwa nsuzo na zonu uzisawe yo mleke omudo guno gudebu gumeruke buruji
1: Lwasa Mpija Vicent nga mutuze mumuluka gwe Kasana mugombe lechingu agami nti project ya government jibate kamuluka gwe Kasana eyamazzi agagambi wantino wa nakasana negombe lechingu giba kuzesa mkufukirira ebirime byabwe nti project tenu ya sana wo chokanti aze emirundi mingi nga yoku bila Enduru ku district ye Rwengo obula nga abakulu besure gwe nagamba erona agami singate bakuteka munkola ebintu abatuze bibala lagira ntisimbi yomu umusoro ero kidokufira toge nga buulira Lwasa Mpija Vicent bwanyonyola
2: gafuna mu buzibunga bine ebintu bine bisumulula amazzi bigenda byabika yabike bisere bisinga nga kino bwekisumulukuka ate olulala nga kino kiddako kati bwetukubira ba yingini yanga bikolako ate nebiterera naye nga biterera mu akaseera katonotono kati ekyo bwekyali ng'ekiterezebwamu ate mmanga ku sosi gigava ne gabeera nga matono kuba buli lwe tugezaako bwetugakozesa musana gagwamuma era nekivaako obuzibu n'abalima baveewo naibu bali mirawo era nala disi bya je yagamba nti abana abali mira wano mwandi badde muvao tumukirizibwa na kulima muntu bazirabaga
1: nzase gujasha dik bazanya nengo ku radio buddo radio mtu abuli jo wala mugomola echingo mu district ye Rwengo
3: abatuuze mu town council ye Kalungu ababadde balina okusomozebwa kwa amazzi amayonjo olwana ikondeza afa bafunya kamwenyu mwenyu ku matama oluvanyuma lwa district ye Kalungu okudabiriza nayikondo ezo muzukulu wa Kasujja
4: abatuuze bano betusanze yo mu byalo bya Kalungu Town Council okubadde rusana kabisa ne walala bagambye nti badde bayita mu kusomozebwa okw'amaanyi olw'ebbula ly'amazzi eribadde lisuse mu bitundu ebyo wabula bano bagambye nti kaakano ekizibu kino kinogeddwa eddagala olw'ensonga nti nayikondo ezibadde zisinga obungi nga zaafa zonna abakulu ku disitulikiti bazikozeeko
5: Nyakiza Gerald Semanda twebaza bakama baffe waggulu nga kyamaani mukulu Kamadi Mukibi wolo kutukira ni tumunyonyola ku nsonga ya bowe enonge efudde ngera amazi we tugajja wachafu nnyo mukama afe nokkiriza notuweleza netuogerako ne bayinginiya abasobodde tukolera oluziru no bamakanika baffe abalungi ennyo bakama baffe abaze ne mukola omulimo guno tubeyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddalira tusaba mukama abongere bannanga omulimo mugukwatire ddala tweyanziza nnyo tweyanzige
4: abakulembeze mu town council ye Kalungu nga bakulembeddwamu kansala Namuli Maria akiikirira town council ye Kalungu ku district bebaziza nnyo abakulu ku district okuli engineer Bale atwala ebyamazzi ku district ye Kalungu okubalowoozaako ne basindika abakugu mu kukanika bowa zino era nga kati abatuuze batandikiddewo okugasena
6: abantu baffe ab'omu lusaana bakoseddwa nnyo ebbanga lye tumaze nga tetulina mazzi kuba okuva wano kutuuka amazzi we gali wabadde wawanvu ddala ng'era bangi ku ffe tusiiba ku luzzi olunaku lulamba abaana baffe boonoonese olw'ensonga nti bw'obatuma ku luzzi bavaayo essaawa bbiri za kiro eyo gye basanga abaana abalala ababawonoona abavubuka abato olw'okuba essaawa nnyingi nnyo bazimala ku luzzi naye kye mutukoledde kirungi nnyo kuba ffe ab'erusaana Kalungu tuganyuddwamu nnyo njagala okwongera okwebaza abakozi ba Kalungu district naddala Engineer Bale
4: nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu
3: webala okwekomira ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo nzikiriza amawulire ag'obudde buno nga fundikire nze Press Kabanda na Nyanzi.
7: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi satu ezo kumacha budde bwa mindi embelebelye webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
8: Kino kigenda eri gwe akola emirimu ng'otudde okutuulira ebbanga eppanvu kya bulabe kijja kuleetera endwadde gezangako okukola emirimu ng'oyimiridde otambuletambulemu osobole okukozesa omubiri gwo omusaayi gusobole okutambula kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
7: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
3: Obale kubanga okyekuumidde ku Radio Buddu bino ebirango bya njawulo. Kakoma Secondary School e Rakai bategese kijule ekyokuweza emyaka nkaaga nga basomesa abaana b'eggwanga kati abafuuse ensonga mu nsi

0: Katundu akamanyiddwa nga Kamunga Trading Center, Ruera Swamp, Kampala Masaka Highway. Abantu abafudde 14 bonna badde batambulira mu motoka, ekika kya drone, jite a taxi, Toyota Hiace UA662H, ng'eno ebadde etisa abantu 16. 14 bafiride ombulaga ate ababiri ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Emmotoka eno etomereganye n'emmotoka ekika kya Sinotruck UBS 040F Sinotruck ng'eno ebadde yeetisse omusenyu ng'era ebadde eva mu sides z'e Masaka ng'edda sides z'e Kampala ate taxi ng'eva sides z'e Kampala ng'edda e Masaka. Abantu 14 ne babeera nga bafa ate nga bonna babadde batambulira mu mmotoka ya taxi. Abalala abawonyeewo bali bana, ababiri badde mu Sinotruck n'abalala ababiri aba taxi baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu Masaka nga biwala ttaka, naye nga n'omuyigo ogw'okunoonya ddereeva wa Sinotruck gukyagenda maaso kubayo olumaze okukola akabenje kano n'abeera ng'amalamu omusubi.
1: Afande twakasirye era ayogedde ku abo abamu abafudde n'embeera nga bw'eri ku abo abatono abasimattuse.
0: Ekivuddeko akabenje kano kigambibwa nti mugoba wa motoka ya Sinotruck abadde agezaako okusala ham oba kuyita akagulumu n'abeera nga asangayo emotoka eri mu layini yaayo eya taxi n'abeera nga agitomera bwenyi ku bwenyi. Emirambo gyonna gitwaliddwa mu ggwanika ekkulu e Masaka okukolebwako postmortem ssaako n'abo abawonyeewo okutwalibwa mu ddwaliro lye limu okufuna obujjanjabi. Emotoka ebbiri okuli taxi ne Sinotruck byonna bitwaliddwa ku polisi yaffe bisobole okuba nga bikolebwako inspection naye nga tuvumirira ebikolwa abagoba ebidduka naddala baabi n'ebimotoka ebinene kuvugisa ekimama.
1: Bwe tuba tweyongeddeyo, ssentebe wa divisioni y'e Busimbi mu munisipaali y'e Mityana Haji Kibirige Haruna Nziza alabudde abantu abagenda mu maaso n'okumansa kasasiro buli we basanze okukikomya bunnambiro era n'akwatibwa waakuggulibwako emisango. Ono mukwogerako n'omusasi waffe ategeezezza nti okuva lwe bajja mu yafeesi bakoze ekisoboka okumalawo kasasiro mu kibuga ky'Emityana nga na bwe kityo kyandibadde kya nkizo nnyo buli muntu okufuna ekifo w'ayinza okusuula kasasiro.
2: Kula dusty bin siza sente nyingi oteekaawo ng'owa omukuŋŋaanyizaawo emmotoka bw'ejja obasitula kinankani nga bayiwayo nga bakuddiza kintu kyo ate ogula ekiriko ekisaanikira. Naye abantu baffe abagaanye goberera ebigambo bye tubagamba, ekyamazima abantu abayiwa kasasiro ku kkubo n'akukwatako tujja kutwala mu mbuga z'amateeka zo zikulamule. Waliwo abantu baffe abakwata ne balufuna abantu abo abalinga abalalu n'amuwa kasasiro n'amuwa ebitaano ne bagenda babisuula gye babisudde. Naye omuntu gwe tunaakwata ffe tumuleeta paka we batugamba nti gw'obimuwadde tujja kuba tukutwalirawo.
1: Era mu ngeri emu asinzidde wano n'akuutira abantu okwettanira okukola bulungi bwa nsi neyeebaza ne gavumenti ng'ekulemberwa General Kaguta Museveni olw'okuteekawo olunaku olw'okuyonja ebitundu.
2: Nja kukubiriza abantu waffe mwenna tukole bulungi bwansi era nja kukwebaza pulezidenti waffe pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti olw'ekiragiro kye yawa okubeera nga tukola bulungi bwansi buli Saturday esemba mu mwezi. Saagala tulinde Saturday, nandisabye buli muntu obeere gwe ngwewuwo abawayonjo ogenda otuuka ne ku Saturday gye boogerako nga gwewuwo walongoosaawo dda wayonjo.
1: Nga tukyali mu Mityana, ssentebe w'eggombolola y'Emmanyi Ssekibuule yafeesi ayozaayozezza bassentebe abalonde olw'okuyita mu kalulu akaabaddewo gye buvuddeko n'ategeeza nti mu kiseera kino abantu balinze buweereza okuva gye bali amangu ddala nga bayingidde yafeesi. Mu kwogerako n'omusasi waffe, Ssekibuule ategeezezza nti musanyufu olw'okubanga abakulembeze baalondeddwa era nga n'abakulembeze abaalondeddwa mu ggombolola ye bannakibiina kya NRM baagambye nti bajja kuyamba nnyo mu kutuusa obuweereza.
3: Nja kwebaza abantu bonna naddala ab'Emmanyi abeetabye mu kulonda nga bana NRM. Emmanyi twagiwangudde n'ebitundu 89 ebisigadde ebyagenze ku ba independent n'ab'opposition n'ebibiina ebirala. Ekyo si kye kikulu, naye obuvunaanyizibwa bwaweereddwa mu bassentebe. Twerabire byonna ebibaddewo, bukuku, ebyogeddwa mu kampeyini, kati kitwetaaga kwe kunyweza abantu baffe n'obazza obumu tusobole okugenda maaso n'enkulaakulana, naddala teekateeka zonna gavumenti zeyina ez'okukyusa obulamu bw'abantu.
1: Ate ye Bole Muhammad ye mmeeya wa Zigoti Town Council yeebazizza bassentebe abaawangula ebifo eby'enjawulo era n'abakubiriza okukolaganira awamu n'obukiiko bwe baalonze okusobola okukulaakulanya ebitundu byabwe.
4: Njagala okubeera nga nyongera okubeera nga mbakubiriza mu nkulaakulana y'ebitundu n'embeera y'obutebenkevu mu bitundu byaffe esinzira nnyo ku bassentebe. N'olwekyo bakole butaweera ate era nga bakolera wamu n'obukiiko bwabwe bwe basobodde okubeera nga balonda ate ne bukakasibwa okusobola okulaba ng'ebitundu bikyukamu naddala mu by'okwerinda ebibadde bisere byennyo, ebyenjigiriza ebibadde bisere bye ate era n'ebyobulamu ne mu nkola ya bulungi bwansi mu bitundu byaffe. Njagala okubeera nga mbaagaliza ekisanja ekirungi era n'okubeera nga nyongera okubategeeza nti tuli beteefuteefu okubeera nga tukola nabo okusobola okulaba ebitundu byaffe ng'empeereza etuuka ku muntu wa bulijjo.
1: Gabadde mawulire okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Amawulire amalala gajja ku ssaawa 5:00 n'essaawa eziddako ojja kufuna amawulire mu Luganda. Nze Percy Kabanda Nanyanzi. Sonko Jude kajja kwongerayo mu nteekateeka ya Twezimbe.
5: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujja kusemya kabimu etaano egya Radio Buddo kaakano twolekedde kyensiiga nga 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja ma Radio Buddo at 25 nga 23 omwezi ogw'omunaana olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiiga okuva ku makya paka kawungeezi nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya Radio Buddo omuli byojjukira by'omanyi ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko butereevu ku mpoza Radio Buddo okuwangula ebirabo eby'enjawulo omuli jenkabu t-shirts reflector jackets n'ebirabo ebirala tomoni olwataka ungazi twolekere mu kisawe mu ndiba nga bapresenta ba Radio Buddo nga batunka n'abawuliriza baabwe ab'ekyensiiga.
6: Radio Buddo yagwina DJ Daniel nagwa DJ Melopro Melopro sibye abuza DJ Daniel omupiira gudda wa
7: Daniel shauma shihata nkuzanya tuza side chiza
6: kyensiiga omupiira gubye Obama Junior kyensiiga gwade kaiwa Cosma Cosma nagwereza Jacent Jase Kalingoma agwereza msawa Alex Chitunga ona atagala Sonko Judy agumubyeka kubya mulungi nyone gusanga muzaika madi gwa
5: kali na bantu bechesiga majiri katika mukalokoso dimo marembo Chitunga buliro gaze mukanala lwe mode kalingo machato kolo kiseleketi de bitunde bidanye wo fena kusande ngabimu satu kwa munana tusaleke chesiga mtauni anti Radio Buddo esanze ko Radio Buddo at 25. Abantu abamu bewegomba mwatu batandika n'ekyo ekitono ate gwe ekyonyooma kale nno faayo ku ekyo ky'okola oba kitono oba kinene gye bujja kyandikyusa obulamu bwo. Tukwaniriza mu ssaawa esooka eya pulogulaamu Twezimbe. Twezimbe ng'ekutuusibwako Winkle Technologies.
8: Winkle Technologies tukutuusaako ebyuma bye weetaaga ebiri mu kika kya steel, obuuma obusaawa, bomba za yingini ezifuuyira ebirime, tiras, obuuma obulima, obuuma obusala emiti n'embaawo n'ebyuma eby'ekika kya steel ebirala. Winkle Technologies
5: tusange mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Mukalazi obala Stone Age Building.

0: Oli kuyo muntu wa bulijjo radio Buddu tuli ku 9:8 9:5 ne ku www.radiobuddufm.com aliye mitala wa mayanja ede chika 12 zeza kaita kusawa enya ezencha ya lero olwalero lunaku lwa kubire nakuzo mwezi linya omwezi gwa 8 2 mukaga we bali kuliriza yonajo sinzira twajjango uko we bali kuliriza radio yo muntu wa bulijjo myaka 2.5 nga tukuweereza njagala kusasira ko gwe alumizibwa mu ngeri ezenjawulo tena wali mu mbeere takweyagaza bafiiriddwa abamwe waliwo akabenje akatuza abantu abasoba mu 14 wano kuluve Masako kudde Kampala na byewanga awo kitalo nnyo nyenyene ddala naye abagoba bebidduka bannange okwogera wano ku Sinotraka ziduka ziringe zitali mu Uganda ziringe zitala banguudo naye abagoba bebidduka fenna tubere begendereza bulamu bw'abantu bulamu bw'abantu babukulu nnyo bwobo bina mu mikono gyo mu ngalozo bw'ekitiibwa kale tubasaasirako nnyo mikwano gyaffe abaganda bafa bafiiriddwa abantu bamwe ate n'emyoyo gy'abagenzi mukama agiramu ekisa nze Sonko Jude muzukulu wa Kisolo Omuso program twezimbe olwaliro tugenda kwogera ku byabulimi essaawa eno esooke tusibwako bannaffe aba Winkle Technologies bannaffe bano bazze tuwanguyiza mirimu aba Winkle Technologies batugambye nti bazze kutwanguyiza mirimu ekisookera ddala bannaffe aba Winkle Technologies bano bakugamba nti buli mulimu gw'okola ebyuma babirina buli mulimu gw'okola ebyuma bagenda bikuwa bya sitiiru bw'oba oli muzimbi oyoyota kompaawundi osala miti oba mbaawo oyoza motoka weeyambisa ebyuma bino bigenda kwanguyiza bakuleetedde obuuma obukoola butrakita obukoola mu kulima mu nsuku obuuma buno bwe bayita butiraazi bakuleetedde obuuma obusaawa omuddo mashini ezisima ebinnya by'ebitooke n'emiti obuuma obusala emiti kwossa n'embaawo bu chainsaws bomba za injini ezifuuyira ebirime balina pampu z'amazzi obuuma obwoza motoka bu high pressure cleaners hedge trimmers ezikomola obuti n'ebimuli mu lujja ate n'ebyuma ebirala ebya sitiiru bingi bannaffe bano bali wano ku kizimbe kya muzeeyi mu Colors ku Lastonet Building okuliraana Bank of Uganda bakubireko ku 0758 8 38 86 oba 0745 55 4 77 okumanya ebisingawo be bannaffe aba Winkle Technologies olunaku olwaleero ampuliriza tugenda kwogera ku nsonga y'emmwanyi naye n'ekirala tugenda kwogera ku nsonga y'okuŋŋaanya amazzi tukaabye n'emyezi ebiri awamu awalala ogumu kitundu mukama yeebale nti enkuba etandise okutonyatonyayo ebirime bitandise okuweweramu bitandise ofuna oluweweevu olwo lw'enkuba n'empewo n'obunyogovu obuliyo ekiro bubiyambako naye akaseera ako ak'omwezi ogumu n'ekitundu oba ebiri ke tukaabye kubanga waliwo abasemba ofuna enkuba mu mwezi gw'okutaano waliwo abasembo gifuna mu gw'omukaaga waliwo abagifunako mu gw'omusanvu nga gutandika newe guggwereddeyo nga kasana kaaka okwememula ebitagambika naye mu kaseera nga tuyina enkuba abantu abamu tuleka amazzi ne gatuyitako ne gagenda ago ge tuyita agamukoka ne gasibira ateera mu mazzi n'osanga gali mu lutobazi ewali amazzi nga ewagenza amazzi naye nga tusobola okukozesa amagezi ne tugakunganya amazzi ago ne gatuyamba mu kyeya ekyokubiri buli omu ayina endowooza ye ku nsimba y'emmwanyi n'enkozesa y'ettaka lyo oba ttono oba ddene ekirala buli omu ayina amagezi bw'akola ebintu bye naye olunaku olwaleero emboozi yaffe gye tugenda okunyumya twanyumizaamu ne mukadde wange Siwakirya ng'omwami wa Kabaka wali mu bitundu eby'eruwengo nga mulimi wa mwanyi n'ebitooke naye ng'atafukiridde ng'akozesa amazzi ge yalegamya mu mokoka emboozi we yagudde amakerenda twayogedde ku bingi n'atubuulirako ne ku spacinga y'emmwanyi mwanyi ze nnungi zinyirira era kyakulabirako kirungi kyokka nga zirimu n'ebitooke byonna mu mboozi eno mwebiri era nkusaba ogiwulirize bulungi nkakasa weneggwero jja kuba oyina kyoggyemu mu pulogulaamu eno twezimbe nkusaba weezimbe ng'ofuna amagezi n'ogakozesa bw'oba oyina ky'obadde okola nga woyina bwe wakikoppa naye nga tekiri pulakitiko sooka okyaleko owomuntu akikola pulakitikale olaibwe chisoboka. Muzei se wachiri angabu wabaku nyumiza nti asobolo kunganya lita za amazi. Ezigena mitware esatu kwena. Nga kunganya mukoko asobolo kwe unya. Taina lugogo luna wabula nga avuga mukoka okuva mukubo paka bwamuteeka mu tanka. Atenga asime ya tundubali. Na kunganya amazi agafukiri denimiro omusana negugwako. Nawo asobolo chikola kubanga oyinza okwesanga okusima oluzzi lwa wansi ofuna amazi kizibu. Nga woli tosobola funa mazi source jogenda kuba mu mazi ofikirini nimiro yo. Na yenga gano osobola kubaga kuyita ku buli lunaku ngo gatuno olide. Banafa bakuba matafali ne bagatabula mwettaka. Na yenga nawo osobola gakuma ne gakuyamba mu kaseera akecheya.
1: Radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu tuli ku 98 katonyeze 8 9 5 katonyeze 5 ne ku www.radiobuddufm.com Ali mitala wa mayanja. Program twezimbe nga bulijjo tutambula mu bitundu ebyenja ulone tujayo ko ku magezi. Olunaku olwa leero nkuleetedde musajja wa Kabaka simu pya luli twali tumuwulira nnyo ku by'obulunzi bw'enkoko. Olwa leero ne tugamba akatukwateko ku nsonga endala ey'emmwanyi. Tuyina ebibuuzo bingi ng'abalimi b'emmwanyi. Ennaku zino ennime ya Brazilian etututte nnyo mwe tufuutiika futi 3-3 kumukaga 3-5 waliwo abafutika futi 4-4 waliwo kati ennaku zina abasimba mukaga kumukaga waliwo abasimba byonna ngabo okiwulira naye ye kufamu wetutuuse kufamu wetuli wano wetuli bayitawo
2: Bukoma
1: waliwo Bukoma omuluka guno kuba muluka ki muluka gw'ekisansala egombolole bakingo mugombola yekinge ne balwengo district. Aha kufamu eno wetuli emwanyi ziri mu futi 10 kukumi. Ate bitoke biri mu futi 2-2. Yadde kasana pereketya nga bwe muyinza okalowoozaako. Yafukirira era ekimuli yakirabako akiyina yadde kiggalidde kozi bakuyita kuggalira. kati kiggalidde era yesuubi aliyina nti mwe munja okubanga munoonyeze mwanyi yajja kuba aziyina. Kakulamuseeko tunyumyemu tulabe akikoze atya kubanga abadde n'amazzi agagega geye harvesting de geye kunganyiriza nga ga mukoka. Ekyo tuzze tukibagamba nti ennaku zino amagezi geetaagisa mu nnimiro. Kakulamuseeko.
2: Omusajja muntu wa Kabaka yenna awuliriza Radio Buddu, ndi musanyufu. Nze Saalongo Ssewakiri yanga busula bagenda. Omwami wa Kabaka mmyuka Mutuba 12 Kingo. Nga sinnagenda wala njagala okuyozaayoza baffe. Emyaka 3-3 ng'alamula Obuganda. Atukoze obulungi obutagambika. Ate bwe yangattako ekitiibwa ekirala eky'obwami. Mwana wange kyalubeerera ne bw'obukeire nkya naakuggyako.
1: Kikusigalako.
2: Basigala baga nti oyo mwami wa Kabaka. Nimwo bava kuziika. Baga nti tuva kuziika mwami wa Kabaka. Magulu nyondo gundegunde. Dobozi lya Katikkiro libadde liwulirwa nnyo ku mwanyi terimba.
1: Yes.
2: Ate naatukubiriza okukola. Eno yali faamu nga muli mu nte mu ze tulundiramu. Naye obubbi bw'ente nga bw'olabye ennyumba tebadde tetulinayo bukuumi bumala. Ne tuva mu nte ne tudda mu kulima.
1: Okay.
2: Okulima kuno nga bwe bw'oyanjudde nti tugenda tukoppa ennima eno n'eri. Kituufu basobola okugirima.
1: Yes.
2: Naye bw'obanga toli wagazi nnyo nti emmere naagirimira awalala tewandifuutiise. Kubanga ekitooke balina omukwano n'emmwanyi. Omulimi w'emmwanyi tewandibuliddwa mmere kubanga osimbye futi 3-3. Ekitooke kino mu futi 22 ate kikola ng'ekisiikirize emmwanyi bw'eba ekyali nto. Era oluvannyuma lw'emyezi 9 otandika okulaba ku mmere. N'olwekyo n'olema kubeera nti ate otunda mmwanyi ogule ki?
1: Ogule emmere.
2: Oyanjudde ensonga y'okufukirira. Mbadde ne liita 400 egya mukoka.
1: Amazzi nga gavudde mukoka.
2: Era gannyambye nnyo emmwanyi ento ze nasimbe z'omwaka ogumu okuba nti toyinza na kumanya nti omusana gwase. Kubanga zirina obunyogovu n'amazzi.
1: Okay.
2: Ekisinza okusanyusa kye kimuli.
1: Ndabye ekimuli. Emmwanyi emulisizza gye soseeko ono ya mwaka gumu.
2: mu mwaka gumu emwanyi besobola okuwa ekimuli niteekako n'emwanyi singa bwe giwadde amazzi
0: enemwanyi cutting
2: enemwanyi cutting era ssebo njagala kwebaza muzukulu wa Kisolo Kisolo Jackson ali kusazaawo
0: yannyambye
2: okumpa emwanyi zino zonna ne sente ne bezitabawo omugamba bwe nti waye nti ebinnya byawedde omukulu oyo yankoze bulungi emwanyi ze zonna ziva mu nasale ye kakati nebukyenge nibwewetaba sente wandigambidde nti ateze naye yanneesiga bwe mmala okusimba nga nkuŋŋanya kasente nga nkawaayo nga pulogulaamu etambula
0: lwaki gwe wasigala ku futi kumi ku kumi katusooke tutandike ku nnima y'emmwanyi lwaki wasigala ku futi kumi ku kumi
2: kati ekyansigaza ku futi kumi ku kumi nga bw'olaba emmwanyi eno ya myaka ebiri naye bwe nnyimirira wakati wa futi kumi ne kumi nkwata ku butabi bwombi
0: saidi ne
2: saidi kati kitegeeza nti singa wakati waliwo kitegeeza sandi sigenda kungula
0: singa zibadde ttaano ku ttaano
2: ttaano ku ttaano zandibadde nga nteekako omuti gumu gwokka nezisobola okukwata bwe ziba nga kuliko emiti ebiri oba esatu naye nga zisobodde okuzibagaapwe kubulwe naleka wakati olwe fuuti ekkumi kitegeeza nti zigenda kuziyira nnyo ate zireme kubala nolwekyo bweba yeetadde esobola okubala osobola okulekako amatabi gonna gwekolaki
0: goyagala
2: amatabi ana ne gabeera ku kikolo ate gonna ne gaba bulungi ekyokubiri kwe kulimamu emmere owa fuuti ettaano oba essatu tasobola kuteekamu mmere endala kitegeeza nti agenda kubeera mu mwanyi ng'azima naye nga tayina mmere ekyo nno kiba kyakabi eri omulimi kubanga essanyu ly'omulimi kwe kutunuulira nti ettooke nali asobola odditunda kubanga naye eba bizinesi ayina emmere gy'alya naye ng'emmwanyi tennatuuka era ettooke lino asobola oddikola ki
0: okulitunda
2: ekimusobozesa okugenda mu maaso n'obulamu obulungi kubanga terisinga kulya emmere tegulika n'olwekyo okozesa ettaka lyo mu nkozesa ennungi ekitooke okuva ku kitooke okutuuka kitooke fuuti abiri nga bw'obiraba era ekikuva ku kikolo ky'emmwanyi okutuuka ku kikolo fuuti kkumi byonna tewali kigenda gandi kino kyanyigiriza kinnaakyo byonna bikuwa mu nga bwe byandibadde biteekeddwa okkuwa oba nga bw'obitaddemu n'olwekyo abasimbye fuuti
0: ttaano mukaaga ku mukaaga
2: abo bayinza okuba nga balina kye beesigudde nga balina awalala bagenda okulimira emmere naye ku nsi eno etanaanuuka tukozesaako akatono ke tulina ng'emmere n'ebyensimbi tubirina mu kifo kyekimu kakati ate tulina ekirala kye tugattamu tulimiramu kasooli mu mwanyi zino abamu bakivumirira nti oluyange lwonoona
0: kasooli
2: lwonoona emmwanyi naye eteekwa kuba nga teyina kyerya
0: emmwanyi bweba teyina kyerya
2: ekosebwa
0: oluyange
2: naye bweba erina ekyokulya wansi ezo sinnayongerako kigimusa ku myaka ebiri nga
0: bw'ozirabakyewateekakokyenasimbisa
2: kiki kyagikumye n'okutuusa kati naye ate bwe ntema layini muno nentekamu
0: kasooli
2: kasooli tasobola kukozesa kigimusa
0: kyakasooli
2: tasobola kukozesa kigimusa kyemutaddeko kubanga ye wakiseera
0: bukikitegeeza
2: nti akirekamu era nze sibikuulamu ntema biteme nsaawa bisaawe nekisigala mu ttaka kubanga emmwanyi esigala ekyakiryako nekiyamba okuba nti nŋanyulwa emirundi esatu emmwanyi njikungulako nenkungula ku mamatooke nengalya ate ne kasooli nemmulya
0: mwamisewakiryanga bwewali osimba emmwanyi eno wagisimbisaki ndi mukutunuulira logiki kubanga ennaku zino olyakugamba nti kumpi buli myezi ebiri nyongerako ekigimusa emwanyi eno yasimbisibwakyo kuba nti ku myaka ebiri ebala kuba ndabe ebaze emulisa naye nga tonnagyongera kigimusa
2: kati okwange tekuli kigimusa kyonna kizungu nfuna obusa nemutabula n'akakutaka enkoko nenteekamu evvu ly'ekikoomi obusubi byenjokezza buli kinya nenteekamu ebbaafu namba
0: obusa noteekamu akakutaka enkoko noteekamu evvu ery'ekikoomi
2: so siri ery'omukyoto
0: evvu ly'ekikoomi kuba ery'omukyoto nalyo si lyangu lyakufuna
2: buli kinya nenteekamu ebbaafu namba naye emyaka ebiri obugimu obwo buba bukyalimu
0: nga tennayo yajjongera
2: teyeetaaga mazzi kati olubala olusooka bwe nnaakungula nja kuba nnina okwongerako ki
0: ekigimusa
2: era nnyongerako ekyo
0: era kiri kyennyini kyewatabula
2: kyennatabula kyennyongerako lwaki nti bw'okozesa ekizimusa ekizungu sizoni eno n'otayongerako sizoni edda tokungula naye nze ne bwe mbasongeddeeko kiba kikyakola
0: ekijimusa ekizungu emwanyi eno bw'emala okukimanyiira kitegeeza olina okugikiwa
2: buli sizoni
0: kati gwe bw'oteekako ng'osimba ku lunaku lumu oyongerako ng'omaze okukungula
2: kungula sizoni esooka
0: gy'emyaka
2: gyange ebiri nendyoka nyongerako ekijimusa
0: ate era n'oteekako kiri kyennyini
2: kubanga kyo kikola ttaka biri birungi bigiraga ngeyenyiridde naye bw'oba toyongeddeeko sizoni eddako tokungula ekyo kya bulabe kubanga sente tezibeerera
0: si buli kadde nti ojja
2: kubuuyu zirina naye ne bwe mbasongeddeeko sizoni eno mba mukakafu nti kiri kikyakola ki
0: kikyaliko kikyakola
2: kati ekyokubiri kwe kutega amazzi oba okukola ensalosalo
0: yes
2: ezo nazo nkulu ekinnya kino bwe tuba tukisima tusima ettaka eriddugavu nga tulizza engulu erimyufu lyetuzza emmanga
0: yes
2: kitwanguyiza bwe tuba tusimba nti kijimusa kyaffe kiri tukitabulamu ettaka lino eririmu ekiki ekijimusa eriddugavu ne tukizzaamu bulungi kyonna mu kinnya kitegeeza nti ettaka lirimu ekijimusa ate n'ebijimusa bye tutaddemu kati ekyo kiyamba emwanyi eyo nga bw'ogiraba nga tekoseka omusana erime guba gwase mu mbeera efaanana bwetyo nolwekyo sibo kikulu nnyo ekyo ekyokubiri kwe kusema ensalosalo
0: yes
2: twazitandikako sayidi eri naye nga tusuubira nti zijja kujja zigguke ne bwe tubadde tufukirira wano naye nga tuwalirizibwa mu nsalosalo ezo
0: okuteekamu
2: ku mazzi ne galegamamu kati emwanyi n'eryoka esimba emirandira gyayo wansi okugyayo amazzi esebo
0: owulirizza oli ku 9:8-9:5 radio Buddu program twezimbe tugikoledde ekyalo nno kinneerabira tugikoledde ku kyalo Bukoma kiri mu ggombola y'ekyengo wano mu district ye Rwengo ndino kale awe tugenda okutandikira okyali kureyo muntu wa bulijjo radio Buddu tuli mu mboozi yaffe ne muzeyise wa Kiryanga emboozi eno ya kusimba kulabirira ate nakwetegeka nnimiro ya mwanyi katono nnyo kanzije tova ku y'omuntu wa bulijjo
3: tuluguma tusinde okoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo bera mwegendereza anti okwerinda si buti bera mwegendereza wano ku Radio Buddu nga kutuusibwako Abusa Banka ekuwa anisa kiwadi business loan okutuuka ku bukadde 2 wamu ne salary loan okutuuka ku bukadde 4 ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulya mu banka panvu ate ku magoba amatono sayo okusabako kati ogiwemu musawo 72
4: Abusa Bank your story matters.
5: Obadde okimanyi nti kya bulabe okubanga asanze yakujjanjaba bwe kiba tekyebeereka funa omusawo owuwo oba omusawo ow'olubeerera ajjanga okujjanjaba kino kijja kuyamba omusawo oyo aba akutegeera bulungi nga n'omubiri gwagumanyi bulungi beera mwegendereza buli omu talina kumanya bulamu obwo nga bwe butambula abamu abasawo bakibuggwe
3: bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Abusa Banka ekuwa anisa kiwadi business loan okutuuka ku bukadde 2 wamu ne salary loan okutuuka ku bukadde 4 ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulya mu banka panvu ate ku magoba amatono sayo okusabako kati ogiwemu musawo 72
4: Abusa Bank your story matters.

0: Diata andika, mumaka guangkumi biri ama kumi ya biri, nga Trump ya kasoko kuberanga kule mbele guange li Amerika, nga wanuwali wakazinga kalika gena masu no kukaya nirwa, nga Moroko egamba ye ino ubiinza kukazinga kano, songa ate, ne mawanga malagali gavayo ne kakakaya nira omuline guwanga ili akusipana okutusa Donald Trump beyalaganti akazinga kanuka ina kubaka guwanga lia Moroko nga noruecho tewali guwanga dala lina kuberanga likakaya nira elarja vudeko Moroko ya vayo ne laga ngabe ino kuteka okukanya wakati wayo ne guwanga ili Israeli nga nachino chasa insanyo President Donald Trump na yongiro kuteka wengu atagana wakati wa mawanga gombi. President Donald Trump yavayo na asubiza Moroko nti ya kujua obuyambi bonna bwe yetaaga singe yongera okunyweza enkwatagana yayo ne gwange lya Israeli kubanga enkolagana yesinga obulungi. Wano wenyini omukwano we gwava kati we bwakeredde nga n'oluguudo mwasanjala olunene olw'eggwanga lya Moroko balutumye omukulembeze wa Amerika. Ate kyaddaaki omukago ogugatta amawanga agasangibwa mu bukiika kkono obwa Ssemazinga Afrika ogwa ECOWAS gutadde ensimbi emitwalo gya dola $25,000,000 okusobola okuyambako bannansi abadaaga abali mu mbeera embi mu ggwanga erya Kenya mu ggwanga erya Ghana oluvannyuma lw'okulumbibwa omuyaga ogwali ogw'amaanyi ennyo gye buvuddeko. Bannansi baalumbirwa omuyaga ogw'amaanyi ennyo nga guno gwaleka abantu nkuyanja nga tebalina wegeekaluba so nga ate n'abalala 13 nga bakkiridde zira kuma. Okusinziira ku bubaka obuleeteddwa omuminisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebunayiro w'eggwanga erya Ghana Samuel Okizoto Abraha agamba ndi ensimbi zino singa zona zinaba zibaweereddwa bakuzikozesa okuzitwala mu bifo eryabo ababonaabona basobola okubeera nga bayambibwa. Omuyaga guno gwagoyagoya nnyo abantu bano mu ggwanga erya Ghana era nga bangi n'okutuusa olunaku olwaleero tebalina wewegekaluba nga n'ebintu bingi ebyayonooneka omuli enguudo amasomero nga kw'otadde n'amalwaliro. Omuyaga guno gwe gumu kw'ekyo ekikyasinze okubeera nga giyugumye eggwanga erya Ghana nga bw'ogattako n'ogwo ogwagenda maaso n'okuliyugumya mwaka gwa 2015 ogwaleka abantu 15 nga bakkiridde zira kuma. Kati Minister Samuel Okizeto agamba nti embeera bw'eti egenda kuyambako bannansi ba Ghana kyokka n'ayongera okubeera ng'akoowoola abantu abalala oba amawanga gasobole okubadduukirira. Ate byo ebikumi n'ebikumi by'abannansi mu mambuka ag'eggwanga lya Ethiopia mu kitundu ekya Tigre bamaze okubeera nga beetegula ekitundu kino oluvannyuma lw'okubalukawo olutalo lw'amaanyi ennyo wakati w'amagye ga gavumenti ssaako n'ag'amagye aga Tigre People's Liberation Front agafuga ekitundu ekyo. We twogerera wano ekitundu ekimanyiddwa nga Shelilina okulwanagana kukyali kw'amaanyi ennyo era nga bannansi badduseeyo ne beesogga eggwanga erya Sudan okusobola okubeera nga bafuna obudamu. Wabula waliwo okweraliikirira okw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti n'eggwanga lye baddukiddemu erya Sudan nayo tewannaba kubeerayo buwoolero oluvannyuma lw'amagye g'eggwanga okubanga galwanagana n'abakwata mmundu aba Rapid Support Forces nga bano abadduse essaawa yonna bayinza okuddamu okutuusibwako obulumbaganyi. Wabula we tuli kati embeera waakiri yadde yaddeko mu ggwanga erya Sudan okusingako mu mambuka g'eggwanga ngeria Ethiopia obutakwatagana mwakati wabakulembeze abekitundu eche kya Tigre na majege gwangeria Ethiopia kwabalukawo mu mwaka gw'2022 mwabirimwebiri nga ekitundu kino kyagala okwekutula ku gwanga eri Ethiopia songa tama jege gwanga nga kino tegayinza kukikiriza n'okutusoluna ku lwaleero emmundu ekyaseka era n'abantu bangi kiteberezebwa nti battiddwa. Omulungi awuliriza gavude kusema zinga Afrika ogaba somera mbadde omugave muzukuru wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire agunde gundo omuteregam.
1: Guba dofuna gema uli okuva kusema zinga Afrika tuchakuletera amalala wekumire ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Wano kuradio Buddu.
3: Bulisa we

0: asi mu driving permit yo jangwe wandise nga driving permit mugenda kuzifunira wo bakubire 0 7 5 9 7 9 15 wendi driving school besigwa
1: Jule Motors Uganda Limited. Abaka kasiwa mukutunda nokuwola pichipichi. Kakano bakutegeza nti ku mitwalo 7 zokka. Osobola okafunira pichipichi ya Bajaji Boxe ya Aroni. Ekikwetagisa photocopies nyeze ndaga Montio. Ne photocopies 2 ezo ya kweyimiride. Buli wiki osasula mitwalo 7. Oba mitwalo 2 mu 8 buli mwezi. Okumala emyaka 2 olonga pichipichi ya Bajaji Boxe evukira dala iyo. Bobosa sudo okufuna pichipichi eno ku Jule Motors. Tujikutambuliza kugwerere okujikutusiza uwojagala. Enanga tuina nebikabia pichipiche vila lebye njaulo. Omoli TVS, Hawuju, Tukutuku, Nenda la Nyenji, Jule Motors Uganda Limited. Tuchali ya kuofisi za Fenkuru. Mochibuka Kampala ya Kamocha. Opposite na Kasia Building. Oba tukubire ku 0 7 7 8. Mukaga 0 9. 9 2 8. Oba 0 7 7 8 7 0 3 8 3 mukaga. Oba ku 0 7 0 8 8 7 8 3 5.
2: Kati guomuli miali manechi gendere urecho kufunamu. Tota wana na viralabio na. Funechiji musa chabudu organiki fertilizer osilike. Guomuli miwe mwani, emboga, butunda, nyanya, ebitoke, nebili mevilara. Echiji musa chabudu organiki fertilizer chobutonde. Chechina kutusa kuchiroto cho. Techiko makukujimu sabi merabio. Wabula n'okuddaabulula ettaka letaka neridda bujja kisange mu maduka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musanvu 9 8 9 9 5 5 Buddu Organic Fertilizer kikolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale Bugonzi.
3: Lwaki osasula kinji nga tewaliwo omukisa gw'obutasasula yadde 10? Kati ngokozesa app ya Momo mpya, eya New Momo app, osobola okusindikira omuntu yenna ssente ku bwereere buli weekend, oba okusasula amasannyalaze wamu ne bbiru z'amazzi eziri wansi w'5 ku bwereere. Iye kituufu, otereka kinji kikuwa emirembe wamu n'okukwongera amaanyi mu ngalo zo. Kati downloadinga oba gulawo New Momo app leero otandikirawo okunyumira obulamu obutaliimu yadde okusasula ennusu. Ago ge maanyi ga Momo.
4: Banka enkuru ya Uganda etegeeza ebitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya nti nsalesalewo okakasa nti sako ezirina layisensi zezokka ze mukolagana nazo ayongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkuru ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako ku zi sako eziri mu nteekateeka y'okufuna layisensi. Banka enkuru ya Uganda tesuubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutuusa ng'ebbanga lino liwe. Deko okumanya ebisingawo tukirira ofisi ya kulira ekitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkuru ya Uganda oba genda ku kibanja kya banka enkuru ya Uganda eky'omutimbagano. Obubaka buno bukutusibwako banka enkuru ya Uganda.
5: Oli wakati musawe yokubiri ya program twezimbe ye kutusibwa ka kijimusa kya sativa ekiyamba ekimera okukuma bunyogovu muttaka n'obutakosebwa musana eranga kiyamba n'ebirime nge mwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka n'okugejesa ebirime nga watermelon green pepper n'ebirime ebirala ebyenjawulo. Ekijimusa kya sativa kisangi mu maduka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga.
6: Wama wefunire sativa wo osterike obulimi bugenda kunyumira bwo oli mulimi wa mwanya kimuli tekigenda kukunkumuka kongo fuiza sativa ate bwo bawa nyanya watermelon green pepper ebirime byo bigenda geja era sativa kyekyo kuddamu kyo. Kati sativa mufune mu maduka gonna gatonde ebyobulimi okwetooloola eggwanga kugambye sativa sativa sativa ogenda kweyagala singa ono bw'okozesa sativa ekijimusa ekirungi okuzama maduka gonna agatunda ebyobulimi mwali gendayo weefunire sativa obulamu butambule. Amawulire gaagano gasanyu eriggwa omulunzi w'embizzi Rona Agro Business Center e Kabale Bugonzi ekutegeeza nti kati osobola okufuna semeni oba enkwaso okuva mu mbizzi ez'omulembe ekika kya Piatra Boa okuva mu ggwanga lya South Africa. Ezinono za mutindo era obwana obuva mu mbizzi zino boba bweyongeddeko ebitundu 5 ku buli 10 ku mbizzi gy'obadde oyina maama waazo ate nga bwa nnyama si masavu si bisavu savu. Kati n'ogenda bifu n'obudde bwonna amazzi gano genda gafuna obudde bwonna ate nga bei ntonotono osobola okulinyisa omutindo gwa faamu yo weyagale. Kakati nno munnanga mpuliriza bw'okozesa enkola eno ey'okukwakisa ogenda kweyagala era embizi zo zigenda kuba za mutindo ku 0 7 5 0 0 3 3 8 kugendo kuitira omanye ebisingawo kato yongereyo nembozi ya fene mganange sewa chirianga
7: kubanga ukira babulunje cheki ibikina afuna amazi ngana cyo cyanjuriza kitegeza nti ojja kuba makungula okuyita mu mwako mulamba nga guli nacho okungula
8: yes
7: atenga bwe bulimi obukomya wa magoba mwishitiba msoweni ya wujita ubulimi obwe chivalo
8: obwe chivalo
7: nulichu bala amazi kichidime chigeta aga gawe mbudu obutufu ya mwanyijia kuwa choo ya gala
8: uliku yomu ntuwa bulijio radio budu na nafetuli mkuja kuzemi yaka 2025 jobu uwele zanga radio budu era emirimo jino tuje nyumirizamu kubanga buliwe tu babu ulirabi nebigenda mumaso na mwemuzi buka amaso umuhami sewachiri yanga uluzi zinenjizi bili zikuwa mazi chenka na jizili nalita mekazi umbi umuga
7: buli uluzi lulina lite mituwale ibiti
8: lite mituwale ibiti jie mituwale
7: jie mituwale ina
8: chitegeza uliriza boboso bolo kusimo uluzi lo nga lulina futi 12 x 12 mbogazi nga lulina futi mokaga okuka wansi obo ine mituwalo jamazi ibiti mituwalo jamazi ibiti nge nkuba ngomusana teguase bobo ina ikayo eye muanyemu nga waga sobolo kubako wega kolachi
7: tofirwa mu mwanyi gunanti gwakaze kubango musana gwayase basebo ne banyabo embera y'obudde ekyuka okujjako butuna aganti tugenda kulima katonda nato nyese nkuba ekyo tekiba kibalo ne tuteeka okweteekateeka bituba tuna aganyulwa mu bulimi nti ebbanga lyo malango jogera n'ennimiro yongo kyengamba nga mbunyumya ne mukwano gwo
8: yes
7: sebo ntero kutegeza abantu nti abalimi tebatera kufanya imbeza stress na ki kubanga nebo abali nechi mkuteko buatamuna nagenda mnimilu natu nuli do mtie ngerije kutojede natu nuli za
8: toke ngerije lifana
7: mulie mbele yuko mamuli na uli langa akoza hatia nga wewede na yuko veda mnimilu ngo tiano genda yuko mango msana guwase na choche apulavi kati ono dukida wa
8: chidukido chono na choche ono onesi
7: na choche ono onesi
8: kocha ina wosobola kuduki
7: nulecho sebo okulima kuno kulungi naye kusaana okuteekamu ekibalo amazzi Katonda yagatuwa mu bungi obuto ogerekeka
8: yes
7: buli lw'olinnya olusozi n'okka wansi waliwo
8: amazzi
7: era singa gavumenti yali nayo yakibala singa buli lusozi kuliko tanka z'amazzi abantu ze basobola okufukiriza mu kiseera ekyekyeyo ekyo kyandiyambye ensi okubanga erina emmere gyetasobola kumalawo esobola n'okutunda ebweru bituyita obwavu tebyandibadde tebiriiwo naye amazzi yegali tolina busobozi busobola gaggyayo gambusa
8: yes
7: kakati awo ebirime nebikalanga olaba
8: tugendeko mu kibalo mwamise wa kiryanga omuntu ono agendo njagala kusooke kutunuulira yiika emu kubanga bw'otunuulira yiika emu ojja funa ekibalo kya 2 ekyessatu ekyennya n'ekyettaano omuntu ono agenda okusima oluzzi luno futi mukago kuka wansi ne futi 12 x 12 obugazi ateekemu n'ettundubaali okulutuusa ggwe we luli wano luyinza mutwalako kyenkana ki
7: kati ki okusima kujja kusinziira ku bantu b'omu kitundu
8: yes.
7: naye nga tebandisusse 10 okusimira
8: ekinnyekyo yes.
7: weetaaga bulooka nga 2-5 okusiba ettundubaali
8: buli bulooka tugibalire siringi 2-2
7: bune ntambula oyinza okwongera mu enkaaga
8: biri mu enkaaga
7: kakati balira ddala 5 nti buli luzzi lukolebwa bulooka 5 kati ogule ettundubaali lya 3x3 lya 2-2 lisobola okuwangaala amazzi
8: yes
7: oyinza okusibisa ettaka bwobanga ebyo siminti sibyokolaki kubanga amazzi tegatuuka ku bulooka eno gakoma ku ttundubaali kakati n'ofuna n'amabaati amakadde n'osobola okuserekako ekitone ennyo kikujjako 5 okufuna liita z'amazzi 2
8: yes
7: nolwekyo abaze muyiika y'emmwanyi nga kikwetagisa 5 giisa mu kyeya
8: oba oliwala ate oliwalaasebo
7: fetuziyita simple tank
8: ate nga nungi
7: ekuuma amazzi ago
8: ndabyemu kalogiki akalala nti omuntu ayinza okusalawo noyongerayo futi kubanga gundi pampu ey'amaanyi amatono amazzi esobola okugajja mu futi 15 kati wansi bw'oyikkirira n'okkirira futi endala nga 6 n'osima futi 12 bw'oba osobola ofuna ettundubaali eri ekibalo oyinza okuba okiyiseeko kale ne bw'ofusima futi 8 oba oyongeddeko ku mazzi
7: bungi bwa mazi lokuba anti tulukoze semirundi ebiri walulu sobola okuteeka mu pampu ati walulu kibeda kisanga ogenda kusana busenge betubanga luli wansi wala nnyo gajja kukalubirira ni walulu tuga nti ale lote tugenda kuteeka mu pampu zine ziri wanu katuzifukire nga tulina okusana enteeka mu pipa
8: nemufukirira n'ebidomo
7: emwanyi zaffe ne zitakala naye kyetukola ekyangu amazzi luno bwe lujjula emanga wali nga tusimawo olulala
8: nga luyiwa luli
7: nga luyiwa mu luli na luli bwe lujjula nga luweereza biki ennimiro yonna osobola okugitalaaza amazzi nga ne kapampu akatoninnyo kasobola okuyamba ogatuusa
8: weyagala
7: gatuuke
8: twogereko ku kyakasooli kasooli ono wali twogedde tetuli ku mpewo kasooli ono ngambye olima kikaaki kuba waliwo abantu abagamba nti kasooli tebaamukuziza naye gwe ndaba amakungula goyina aga kasooli malungi nnyo
7: era ssebo kasooli ono afuuse ekyobulambuzi bantu bavudde wonna nga beebuuza kasooli ki naye mulimidde emyaka abiri
8: ono kasooli
7: nagula ekika kye bayita ppana naye bwe nali mu musomo gye balondera ensigo nenjiga okulonda ensigo kati ekyo kyannyamba kubanga ppana yatuuka ekiseera n'abula
8: yes
7: naye ng'ate namwagala olw'okubala kwe kati ne mulonda ng'ensigo ng'akyali mu nnimiro takyaliyo naye eminwe nga bw'ogira bigikyali miwanvu gikyali minene ate akakongoliro katono akakongoliro katono tosobola kasaanikira ku kidomola kitegeeza nti ekisingako obunene kasooli
8: yes
7: naye kasooli oyo naye yeetaaga okusimba mu budde tugenda kutandika mu musana guno okusima ebinnya ng'enkuba tennatonnya
8: yes
7: kubanga ettaka weeriri kakati enkuba bwena egenda okutonnya ffe ng'ebinnya ebyaffe n'akakuta twakateeka mudda teri ganti ate
8: enkuba etonyeeruddewo
7: okutonnya kati ekyo kitwanguyiza okufuna kasooli mu budde kubanga naye yeetaaga mazzi naye era bwe tulabanga ekandaaliriddemu nga tujjayo ebbumba yaffe nga tugateekamu amazzi kubanga gali kunimiro kwe gali nga tumufukirira lwaki tumulima mu bungi obufaanana bwe buti kubanga enkoko yeetaaga broken
8: yes
7: kati ate yirina okulabirira ennimiro eno ey'emmwanyi sente ze tujja mu obukuta bwe tujja mu nkoko
8: bwetuteeka mu nnimiro yes
7: kakati ebyo nabyo byafuuka ebyo birime bisatu tetuyinza bivaako
8: emmwanyi etooke kasooli
7: ne kasooli ebyo biyamba ennimiro yaffe nti mu kiseera wetulundidde enkoko tetutawaana bulokini bawuzaalinnye ffe tumanya nti tutereke kasooli ono era kyekitwagaza tusimba nga obudde bukyali naye kikuwa obulamu obulungi nti emmere oba nayo ate olina n'ebyokukola ebikumala tetulina budde bwetumalira walala obudde bwonna tubumalira mu nnimiro kubanga tulina kyetukolayo ekyo nno ne kituwa essanyu anaalima n'anyumirwa obulimi ateekwa okubanga mulunzi katikkiro yaleseeyo akapya n'agamba ente ya kabaka eyo tolina bw'oyinza gyewala n'olwekyo bwona olunda ente oba nkoko ya kabaka ng'erina kyekuwa kizze mu nnimiro ennimiro esobole okukuwa kyogisuubiramu naye si kulima bulimi ffa nti enkuba bw'eneeba etonnye tunaalabira awo aa kyetaaga okukiteekerateekera nti ni keesi bwe batetonnye ngenda kukola ntya ng'olinawo osobola okuddukira
8: nyina akalala ke neetegereza mu mwanyi zino n'ebitooke ndaba ebitooke temulimu bitooke binnansangwa ndaba nga mpologoma lwaki omanyi luli mpologoma nga abantu balabanga etali mbere kati lwaki mpologoma gwe musimbyeko essira eno
7: awaka wali bwe tutandikidde olusuku olwo lwa bitooke bya nansangwa naye bwe tuyunja ettooke lya nakitembe tuliryamu olulyo olwo
8: lumu
7: enkota n'ekola
8: neggwawo
7: naye ate bwe tuyunda mpologoma atwala ku nnaku kubanga enkota ebaki
8: eba nnene
7: kati nga omuntu ali mu kibalo gandi mpologoma ono asinze ku ki
8: ku nakitembe ku nakinyika
7: asimbye ku nakabululu kubanga nakabululu abula butamala nga twagala kwongerako
8: yes
7: naye mpologoma ono yakikoze ekyokubiri mpologoma bw'afuna amazzi waliwo ebisiza wakati mu mugogo nakutaba na mazzi n'olwekyo anaalime mwanyi n'empologoma amazzi kakasa ngogakola ki
8: ngogalina
7: abo ba mukwano
8: kati bwe tuba tufukirire mwanyi n'etoke
7: tubifukire tubiweerera ddala amazzi
8: kubamba nenda kwewuunya ndaba binyirira ngangama tebinywedde mazzi ga mwanyi nabyo birina agaabyo
7: birina agaabyo tewali anywerera munne
8: okay
7: bonna babalina okunywa
8: wano tuli ku bugazi bwenkana ki wonna n'entu
7: tuli kuyika ttaano
8: kuyika
7: ttaano twagala tumale okufunza zino tumale okukakasanga zimaze okukola kyetwagala then tulyoke twongereyo yiika endala bbiri tusuubira nti omusanvu ogwo gujja kuba gutukola bulungi
8: emiti gino ndaba emiti ndaba emisambya ndaba fene n'emiti emirala gikwatagana bulungi ne mwanyi
7: kati emimwa ennaku zino waliwo endowooza eyazze nti akawuka akali obutabi kagala nye emisambya n'emisizi kati era tuli mu kaweefube wakulaba nga tuzikendeeza naye tetwagala kikendeeza kitwala ku kimira bugobo
8: mulundi rumu
7: okumira bugobo kitegeeza nti tolowoozezza tutunuulidde mwanyi ziri mu misambya ziri zitya ziriiriddwa nnyo
8: kubanga
7: omusambya ogwo muti gwaffe uyinza ogaa nti muti gwa nnono ate mugumu okusinga emiti emirala gyonna kikola ki
8: egiriwo
7: egiriwo gumulungi gusuula obukoola ne buvunda
8: naye
7: bwe tuyunja ettooke lya nakitembe tuliryamu olulyo olwo enkota neekola ki
8: neggwawo
7: naye ate bwe tuyunda mpologoma atwala ku nnaku kubanga enkota eba ki
8: eba nnene
7: kati nge omuntu ali mu kibalo gandi mpologoma ono asinze ku ki
8: ku nakitembe ku nakinyika
7: asimbye ku nakabululu kubanga nakabululu abula butamala nga twagala kwongerako
8: yes
7: naye mpologoma ono yakikoze ekyokubiri mpologoma bw'afuna amazzi waliwo ebisiza wakati mu mugogo nakutaba namazzi n'olwekyo anaalime mwanyi n'empologoma amazzi kakasa ngogakola ki
8: ngogalina
7: abo ba mukwano
8: kati bwe tuba tufukirire mwanyi n'ebitooke
7: tubiweerera ddala amazzi
8: kubamba nenda kwewuunya ndaba binyirira ngangama tebinywedde mazzi ga mwanyi nabyo birina agaabyo
7: birina agaabyo tewali anywerera munne bonna babalina okunywa
8: wano tuli ku bugazi bwenkana ki wonna n'entu
7: tuli kuyiika ttaano
8: kuyiika
7: ttaano twagala tumale okufunza zino tumale okukakasanga zimaze okukola kyetwagala then tulyoke twongereyo yiika endala bbiri tusuubira nti omusanvu ogwo gujja kuba gutukola bulungi
8: emiti gino ndaba emiti ndaba emisambya ndaba fene n'emiti emirala gikwatagana bulungi ne mwanyi
7: kati emimwa ennaku zino waliwo endowooza eyazze nti akawuka akali obutabi kagala nye emisambya n'emisizi kati era tuli mu kaweefube wakulaba nga tuzikendeeza naye tetwagala kikendeeza kitwala ku kimira bugobo
8: mulundi rumu
7: okumira bugobo kitegeeza nti tolowoozezza tutunuulidde mwanyi ziri mu misambya ziri zitya ziriiriddwa nnyo kubanga omusambya ogwo muti gwaffe uyinza ogaa nti muti gwa nnono ate mugumu okusinga emiti emirala gyonna kikola ki
8: egiriwo
7: kale toyinza kumala ge gagwegobako naye olwokuba twasangibwa tugisimbyemu tukyagitunuulira naye ate gikoze ebisiikiriza ebirungi eri ebirime byaffe
8: yes
7: tukendeezaako bukendeeza ffe nenga bwolabye ekyo kibala tukyetaaga okukiri n'olwekyo tetannakola bubi kyetukola butamufuutiika ng'ali mu mabanga ageetadde tuyina omusi omugavu ogwo gwolaba nagwo mulungi gusuula obukoola ne buvunda ne gukola ettaka
8: obugimu
7: n'olwekyo ennimiro etaliimu miti ekyeya kino kigikuba nnyo ebisiikirizo bino birina engeri gye biyamba ku bimera onokumira amazzi mu ttaka so nga n'ebikoola ebigwa nabyo biyamba kukola obugimu bebiba nga bivunda mangu
8: omuti gwalibadde mu buwanvu ki okuva ku muti ogumu okutuuka ku muti omulala
7: waakiri fuuti zandibadde ng'ana
8: fuuti ana
7: era zoolaba nga giri okumu enteekateeka weeri ey'okugyamu egimu tugende nga tugi
8: ennimiro ebengesa
7: ebenga esobola okuwa naye ate engeri gye tulinamu ebitooke nti oba oli awo tyo emiti niyinza ogikendereza ddala negisigala eri ku nsalosalo naye ng'ebisiikirize byetaagibwa mu nnimiro
8: ebisoolisooli bino ndaba byo tewabijjiddemu ddala mu mwanyi zino ento byo biziyambye zitya
7: kakati olw'okuba tukyali mu kyeya akasana kalube kajja n'amaanyi birina engeri gye bikolamu akasiikiriza akatono naye nga enkuba bw'eneera nti etandise tugenda kubijja mu tubibikke ezikutte mu ttaka yalimira kasooli tubibikkamu
8: nabyo nebyongera
7: kukiyamba okuziiza ku muddo emmera yaago ate n'okukuumira amazzi mu ttaka
8: kati ddi emmwanyi zino ziba zikyagenda mu kasooli
7: nga omaze okulaba sipeesi tewakyali zikwataganye kubanga
8: nga zino ze tulimu zino eza
7: ku myaka ebiri
8: z'emyaka 2
7: olaba nti okwata katabi kano na kano kati oyinza okuteekawo oli mu makkati ekikola kya kasooli nga bigabwa amabanga kubanga nagaye nti nakyo kimu kubiyamba ekigimusa emwanyi okufuna ekigimusa wankoko ateeka okuba nga alidde
8: nga kkuse
7: naye naalyoka amuwa kati kati awo tetujjira wudda ne tugamba nti atunoonya mu sipeesi mu bbanga eryo eriri mu makkati
8: ewasobola okgenda ekikolo
7: ekikolo nitukiteekawo ne bibanga bibale ate n'abala nnyo
8: mbeera yakuyambagana
7: yakuyambagana
8: oli ku radio ey'omuntu wa bulijjo radio Buddu tuli mu program twezimbe nze Sonko Jude ndi ne Muzeeyi Ssewakiryango omwami wa Kabaka tuli wano mu bitundu ebye Bukoma kiri Kingo mu district ye Rwengo si wala nnyo n'ekibuga Masaka era bw'ova wano yingira Kaswa Senya wonna obeera mu Masaka City bw'otuuse Senya in fact bw'ova Kaswa oyingira Kajjansembe n'oyingira Kisoso n'olyoka oyingira Kyabakuza si wala nnyo mwami Ssewakiryango omuddo ogwo ogumanejinga otya okuba kuba eno yika ttaano si yika ntono okubanga yika ttaano temuli muddo ogutiisa gwoga nti ndabye omuddo ogutiisa
7: kakati ekyo buli mulimi yenna kyateekeddwa okuteekako essira omuddo okubeera omulamu gulya ku mmere ya birime ate nga gutulina kyogenda gukungulamu muddo gukunywerera bunywererezi naye nga tulina nnyo kyoga nti ngenda kungula ku serengeti mutwale mu katale kati tulina okusala gonna okulaba nga twewala omuddo ennimiro y'emmwanyi bw'eba ekuze kasi togijjamu omuddo ne bw'oba tonateeka mu kigimusa ogenda okulaba nga ekyuseeko
8: nga temuli muddo
7: kubanga omuddo guli emmere eyandiririddwa ekirime n'olwekyo tusale gonna oba osaaye oba olimye oba ofuuyidde
8: nayeomuddo
7: ogusse twewale nnyo okulima omuddo nga gukuze kubanga olwo tubanga ate naffe abasigaensigo
8: yaagwo
7: tufube okulaba nga tusobola okukendeeza emmera yaagwo ennimiro yaffe enyuma nnyo nga teriimu muddo era bw'otuukamu nosanga ekikandi kikutte eryo omanyira ddala nti ebyo kyengambe ye muntu eyajja okulima ebintu bigaanye
8: yes
7: omuddo gukufuze gunywererera nawulira ddala emmere yonna ekirime gye kyandiridde kale nno bikka oba
8: jamuomuddo
7: sala gonna okulaba ng'omuddo toguwa kyanya kulya bigimusa by'oteekamu omuddo ogwo nga gujinyimuka gwewuunyisa nti omusana nebe guba gwaka gutya gwo tegugaana kumulisa nakuteekako nsigo emmwanyi gye zitamulisiza gwo guba gumulisiza kubanga gweteekateeka n'olwekyo tugukwate mavumbavumba okulaba nga tetuguganye kuleeta nsigo ennimiro zisobole okuttira asobole okubikka kikole kubanga nakyo kikendeeza ku muddo
8: nyina wembadde nambula ennaku zino
7: essebo
8: nga abantu balina stress y'amazzi ne bwe baba bagayina era bangi babadde bafukirira kumpi buli lunaku gwano bw'oba ofukirira ennimiro yo ofukirira bulidde
7: kati ebimwanyi ezo nga bw'oziraba zikyalina ekinnya tetukiziika kukibuniza ku myaka ebiri gukyalina essowaani bwe tumala okukuba waggulu amazzi ne gakka tukakasa nga wagenzewo amazzi agamala
8: ku ssowaani
7: essowaani mweduliira era bw'onootuuke kuzimu ebadde ekendedde tugezaako ogyerula oba okugibibira kati tukuba buli wiiki omulundi gumu kugamba tuziwa amazzi buli wiiki mu wiiki
8: kitegeeza mwezi oba weziwadde emirundi ena
7: kubanga ekinnya ekyo kikyagiyamba okuba nti amazzi agakka tegatambudde genda naye gakka
8: ne gatuuka weyina ogajja
7: ekyokubiri bwe gakka wansi kitu yamba nti emirandire gyandigenze nnyo ku ngulu egisindika wansi kubanga waliyo obunyogovu nesobola okuba nti tekosika musana
8: Jemirundi
7: ena mu mwezi
8: buli lukuba tutunulire yika zino tano nga zonna tuzikubidde buli lukuba tuyinza kukozesa mafuta ga sente mmeka
7: kakati tutera okuba
8: pampu ya petro ya diesel
7: ya petro tutera okuba amazzi olunaku lulamba bulunaku tuetaaga liita 10
8: eza mafuta
7: naye tetugamalaamu budde buziba ne tugenda naye tuetaaga ennaku 4 okuba yiika zine 5 kitegeeza bulunaku tukuba yiika emu n'ekitundu
8: nti olunaku mwetaaga liita 10 naye mwetaaga ennaku 4 kitegeeza mwetaaga liita 40 okutobya yiika 5 bobo wazeemu nga tubalidde ku kakaaga tubalire 7 liita 10 emitwalo 7 kitegeeza ennaku
7: 4
8: emitwalo 7 emirundi enaje emitwalo 2
7: 8
8: okay kitegeeza buli wiiki mwetaaga emitwalo 28 kuyika 5 kati gwe wayiika emu naawe wegabinzeemu olaba webuuze lwaki sifukirira butuufu ng'amazzi ogayina pampu osobola ogifuna amafuta ogasobola naye gwogamba mbwe mwanyi zange omusana guzitta kikyoyogera ku nkola eno eyakatikkiro ya tusitula omutindo kubanga omutindo tugenda kugusitula ng'osobola ofukirira emwanyi nga banno gye bakaabira gw'omutindo gwo ekimuli okiyina kubanga kakasa si buli omuntu ekimuli kino akiyina
7: kakati ssebo ekyo era kyekitubeeza mu nnimiro kyovudoga nti nga teriimu muddu anaasitula omutindo ate tolima muddu mu kifo ky'okulima emwanyi ekyokubiri toleka kimuli kukalira ku mumwanyi kuba tekiyina
8: mazzi
7: kati asitula omutindo awo atandikira okugoba omuddo mu nnimiro ye ate n'okulaba nti ennimiro erina kyeyeetaaga mazzi n'ogigawa olwojja kuba ositudde omutindo kati bwe tunaagenda eri mu nnoga kubanga gwe atafukiridde na zino z'olabanga enkulu eziriko ziwooye olw'omusana kati omutindo teguliiwaawo n'olwekyo ennyingo ennya zaatera okukozesa obuyiiya obunyiikivu obwerufu beera mwerufu eri ennimiro yo giwe kyekola ki
8: kyeyeetaaga
7: beera munyiikivu newankubadde enkuba eganya okutonya kusala gonna olabe ng'okiwa n'olwekyo omutindo ojja gujjamu ng'emwanyi yo nzito naye tayogera kusitula mutindo kukulima
8: katandikira awo nga tuwumbawumba okyawuliriza rediyo ey'omuntu wa bulijjo rediyo buddu tuli wamu ne bannaffe abasativa kuba ku 0786 1833 oba 0755 330 173 oyogere ne bannaffe abasativa gwe omulimi kijimusa kya sativa kikulindiridde abali e Masaka kyotera Bukomansimbi Sembabule Lwengo ekijimusa weekiri mu maduuka mugende mu kifuna agatunda ebyobulimi musobole okubanga mugimusa ebirime byammwe ab'emmwanyi togenda kulaba ku kimuli bwe kikunkumukanga okozeseza sativa mu abalima green pepper nyanya watermelon n'ebirime ebirala bigenda gejja ne sativa katono nnyo kanzije tumbeumbe
9: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukidansi yonna. Eno ye Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo. Oni muzei kakumba wano Radio Buddu. Nga kwa musubwa kwa Sky View Soda.
10: Sky View. Go Extreme.
9: Alo mkulu soba nyabo.
11: Muna angono muzei kakumba nga bulijjo. Najwede. Mwana ya ntuzi nankani
9: chichi obadechi
11: unakuwe gulo tu abade kumukoro kala abantu abate baba inetima banko zechi gambo
9: banko zechi
12: mwana ya mpadechi kopochasi dine mwenywa
11: unakuwe gulo na ye nja kutedira
9: ato sabla kutedira
11: kubanga inaka dagala kanka nanywe dine mvamo mukamatu
9: wanywe dasidi
11: nanywe dasidi gulo
9: wanywe deye nkanachi
11: kiramba
9: banaye
11: mayito bakachayi kocho bachi nirwa kube chanti sizanti ichiro wenatuse nenkolola nemba mwe kitundu kyo mutima bava chinzi za mulero kumacha
9: nzenga ndi wa mukisa akuliza konga tonafa tosoba kuona
11: angaenda kuona ubage chigwe bakusimu
9: nganone yamunywe de joti yawonye
11: bakusindikide
9: Zeka Kumba wana Radio Doctor Swapo Sky View Soda
10: Sky View Go Extreme
13: Munange Richard wewale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
14: Munange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
13: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
14: Guto naulira kukawunga atene ngane empya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano nobuunga muyonjo atenga aroma talina buzibu kubulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamini mwenda ne minerals kajja mangu atengano okozesa buto mutoma nnyo olwo nokola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
15: Mandela Milazi bakukoledde ngano kuno bunge biwoma atenga birimu ebirungo mwenda byotasanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula, kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinnya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mu kukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki awamanyi ayamba mu kukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale weefunire ngano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket sizonna okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour akolebwa Mandela Millers e Busega nga lino ttabi lya Mandela Group.
16: Kabokisi kyekye kyate
15: kano ke kazannya akangu k'osobola okuzannya butereevu ku ssimu yo. Kati olaba nze nanyiga 625 mwattu n'ensasula 12 zokka olwo neetandika okuzannya okuwangula ssente
16: 12 zokka
15: kiba kiwedde awo nga weefunira omukisa gw'okuwangula ebirabo omulina okukuba jakapooti okutuuka ku bukadde 50
16: miliyoni 5
15: kati ate ssekyo kyokka nyiga 625 weerabireko n'amaaso go anti osobola okukyusa obulamu bwo mu luzannya lumu lwokka.
17: Kati kikube leero ku lw'obulamu obulungi enkya amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa sanya n'obuvunaanyizibwa. Kabokisi omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
15: Kabokisi kakutuusibwako oku Dynasty International ng'enerungamizi wa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wansi wa myaka 25 tokirizibwa kwetabamu.
18: Kakoma Secondary School e Rakai bategese ekijjula ky'okuweza emyaka 6 nga basomesa abaana b'eggwanga kati abafuuse ensonga mu nsi yonna. Fundraising dinner yakubayo ku lw'omukaaga nga 15/8 akulayo suits e Bugorobi tutandika 9:00 akawungeezi. Kale tuyita buli asomerako e Kakoma na mwenna abalyagaliza ebirungi obadde oliwulira buwulizi tubayita ku fundraising dinner eno era mwenna abaneetabamu ennamba kutunasondera ensimbi eri 0783 746 756 ng'eri mu manya ga Priscilla tuli bakuwayo 200 nga kwe kuli okunywa n'okulya. Wabula mujjangayo nezo okugula ebintu ku olwo. Fundraising dinner yemu yakubeera Masaka n'ekyotera mu budde obunaabategeezebwa. Teweerabira fundraising dinner eno nga 15/8 Cryo Suits e Bugorobi mu Kampala.
19: Banna Masaka, are you ready?

0: Mwisa shibanga gama sro sikira isa brand new tini kudachika ziri kuminanyezo kera zawa mzaa wizbo kera zawa umunana na mixi kawele zawa kwenye shide chingo kula jama nyokupango jia kumideko aslim dadi mtumide kwenye na kula jama nyobango jia kumideko yasini ambazi mtumide kwenye promoter mtalashafiki mtumide kwenye anetumide kwenye, kwenye maktonix na ugambe kuloto mbude yomu ntuwa mbili jonega kujukisa mgana wangei abana fe abadula motors uganda limited iba gamba dula motors uganda limited iba gamba bagi nama kuwa bajaji boxa kuchibanja ampola kumituwa lonsavuzo kaa tukena batu kuwa bajaji boxa ogenda wevu gire erete mitwalo nsambu tukuwe bajaji boxa ogenda wevu gire tukuwe takiso kubangu funa bajaji boxa kuchibanja mpola jangune photocopy nya ezada gamu ntu yo sako photocopy biri ezada gamu ntu yo mtu akwe imiri day afe tukuwe bajaji boxa ogenda wevu gire umalu tuwe kwa mitwalo nsambu nga tukuwa depicho ogenze na yovu zgovuga ojabu tuwayo e mitwalo nsambu buli wiki obao izo gambaza jesu pula buli mwezi mitwalo abili mnana elanga bajaji boxa ukugwayo zijabiro mkade msambu ma mitwalo abili sentence neno Jakuba usasuri ya mubanga ya miaka ebiri nga buli wiki otuwa ebitwalo musanvu obwa buli mwezi ebitwalo abiri munana era nga nkutegeeza bajaji boxa so banga tusolo kubanga tujukule tirawo nawo beroli tuteka mu transport yo transport wo era nga twine bikali piche bya labinji nyo kuri TVS hoji tukutu kunenda la nyinji nyo agala okumanya misinga wo tusange ku office za fe Kampala kamoja opposite Akasha building oba kuba ku simu 0778 nkaga 99 abiri munana 0778 nkaga 99 abiri munana oba 0778 nsambu asatu munana asatu mukaga oyagala bajaji boxa ku kibanja mpola kuba ku simu 0778 nsambu asatu munana asatu mukaga oba 0708 nya ana musambu chana musatu tano munya 0708 ana musambu chana musatu atano munya ibana fei abadula motors uganda limited bakubireko atoberenga wefunira bajaji boxa ku kibanja mpola ensonga zibanga zitambula malidadi sana bana fei akutegeza kupata ngo yambala igwa yagalo kupata nga oyambala onyume otambule no mutindo ansirimu yokayoka bana fe abakwagala na traders kwagala traders abasangwa mu kibuga Masaka ku Obati Street abebategera cho yagala oliyeyo oyagala kupata ngo yambala onyume otambule no mutindo kwagala na traders abasangwa mu kibuga Masaka ku Obati Street bategera cho yagala batunde byambalo ebyabagole awamuna no abatunda byambalo byabagole omuno okubambaza batunda amasuti agomulembe batunda suti ezomulembe ziwedde empale za jean abaire empale za kachi t-shirts ekanzu kaunda suits empale za jento byonna babina bulungi nyo atenga birungi nyo nyo nyo ngaje komezo kamala kwagala traders Masaka batunda nengato ezabuli chika omuli musonso ezili ku original a canvas nengato zonna asake misipi byonna babina bulungi nyo ngabyonna birungi nyo nyini dala Rabbi Jamma Wango Molitake, Italian France, which take the Oligno Mere, Abatunda Mukamu, Wamuno Kusubuza, Banafe, Abakagana traders, Abasanga Bakubati Street, Muchuga Masaka, Abanoni, Kokubanga, by Nacho Yagala, Way Nagalok Patung, Yambala, Obedengo Tambla no Mutindo, the Kakwambala, and Goyo to Gaba Gaba Naya Sutiunga Ulisse, West Kam Katunong and Pari, Epakuse Pew, Genda Kwagana traders Zao. Biba inecho mulembe esuti ojambala paka wolifa kazibe ngatu kazibe mpale kajibe misipi byo nabili oligino kuba kusimsono wa mango manya bisingaho 0 nyanya asatu mwenda 75 chana mu e muba kubireko atoberenga yofu nye byambalo ina mukoro 0 nyanya asatu mwenda 75 chana mu e mu oba 0 biri asatu munana atano munya 75 0 biri asatu munana atano munya savu musavu banda fei abakwagana traders banonyeko atobede ngo tambula no mutindo tugeze maulirei adom jara prose kabana na nyanzi
1: ichitunwe cho kubiri chuo mese che misana echa program the max
2: washo washitambu de
1: tuina ina tijia tukuma kumukono esiyo na tujiri na mungalo tano Katina uulidi za Radio Budu nguwaita kumikutu ya FM.
2: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudufm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ube ilomu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
2: Radio Budu. Radio Budu wabulijo.
3: I'm
1: amawulire agasensuddwa agekenenyezeddwa amawulire agesigika gano ge mawulire ku 98.8 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Radio Wudu, radio y'omuntu wa bulijjo, mawulire mu Luganda, nze Press Kabanda na Nyanzi. Abavunaanyizibwa ku by'okulonda wali e Kalungu basabye abeegwanyiza ebifo okumiruka okukuuma emirembe nga banoonya obululu era ne babalabula naddala abo abatalina kulonda obutagenda mu bifo gye bagenda okulondera ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno. Muzzukulu wa Kasujja Kalungi Matene katuwa ebisingawo.
3: Disitulikiti y'e Kalungu erimu emiruka egiwera ddala 37 n'ebyalo 268 era nga kakano abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo naddala ku miruka bamaze okusunsulibwa. Okusinziira ku atwala ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kalungu, omukyala Teddy Nabukenya abadde ayogerako ne Radio Buddu asabye abeesimbyewo okukuuma emirembe wabula n'alabula abo abatagenda kwetaba mu kulonda nga tebali ku bukiiko bwa byalo obuteetantala kugenda awo gwe balondera.
4: Kati kampeyini zitandika okulonda obukiiko bw'abakyala kujja kubeerawo ku lwokutaano, n'olwekyo kampeyini zitandika ku biri olwokusatu n'olwokuna olwokutaano tulonde. Naye ate abachairman abeero situ bo baakulondebwa nga 10 ku bbalaza, kampeyini zaabwe nazo zitandika zituuke nga 9 era tulongera okubasaba mukuume emirembe. Naye abagenda okulonda kw'ogw'omutendera be bali abavudde wansi ku bukiiko obw'ebyalo. Kati bw'oba tebaakuteeka kakiiko k'ekyalo ne bakuyingiza mu regista yaffe ey'omuluka, totawanagenda ku muluka we balondera kubanga erinnya lyo lijja kuba teriri mu regista. Twongera okubasaba mukuume emirembe tulabe nti ne kano akalulu akaleve y'omutendera ogw'emiruka nago tugumaliriza bulungi.
3: Bo abeesowoddeyo abamaze okusunsulibwa nga kakano batandikiddewo kampeyini zaabwe beweze okukolera abantu be bagenda okukulembera. Nze Martin Kalungi, muzukulu wa Kasujja, Radio Buddu e Kalungu.
2: Nga abalimi bagenda mu maaso n'okwetegekera sizoni eno, basabye ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga awamu ne minisitule y'ebyobulimi okulowooza ku mutindo gw'eddagala erireetebwa ku katale ensangi zino kubanga bafiirizza nnyo abalimi. Abalimi bano nga bakulembeddwamu mmeeya wa tawuni kanso y'e Kagologolo wali mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Sekigudde Alex, bategeezezza nti abalimi buli sizoni we zituuka nga bafiirizibwa nnyo ensimbi olw'omutindo omubi ogw'eddagala.
5: Njagala okutuusa okuwanjaga kwange eri gavumenti nga nze akulembera ekitundu ekijjudde abalimi ng'ate nange gwe mulimo gw'ensinga okufunamu essente, okulaba nga efaayo nnyo okuyingira mu bizinensi y'okulima okusobola okuyamba ku balimi obutafiirwa. Naddala ebintu ebijingirira ebyo bibateeka ku katale, n'osanga ng'omuntu aguze ensawo y'ebijimusa n'agisa ku muti gw'emmwanyi naye ng'omuti gusigala tegulina kye gukyusa. N'olaba omuntu ng'aguze eddagala ly'omuddo n'alifuuyira naye omuddo n'ogusigala nga gweyagala bweyagaza, n'agula eddagala ly'ebiwuka okutta kayovu oba obuwuka obwo obw'obutali naye nga tekasobola kufa, naye ng'eddagala bakulaga nti abaaliteeka ku katale balaga nti liteeka okukola nga baateekako na 20 mls per 20 liters nga ne w'oteekamu 500 mls zonna nga we ziri mu kakebe ng'era tekisobola kutta kiwuka kyoyagala kutta. So ndowooza nti tutunuulire ebintu bino okusobola okwaga
2: Alex Sekigudde asabye ab'ekitongole eky'omutindo mu ggwanga ekya NBS okulowooza nnyo ku mutindo gw'ebyo ebintu ebireetebwa ate nga tebikola bulungi. Asabye gavumenti okusitukiramu amangu ddala ku kizibu kino okulaba ng'abalimi tebongera kufiirizibwa.
5: Naddala baba UNBS okuwa abantu sitampu ebintu ebijingirire ebikoleddwa muno oluusi n'ebivudde bwe lw'eggwanga bo ne bakonera mukonezi sitampu kubanga bafa kimu ssente zibaweebwa nga bayingiza ebintu mu ggwanga, naye nga tebatadde bintu ebyo kubitwalira ddala mu lisaaki kusooka kukebera nti eddagala eryo lye baleese lisobola okutta ebiwuka eryo era nga bakozesezza mmiruzi ezo. Ebijimusa ebyo ebizze ku katale bw'obissa ku muti ogwo bikola ekyo ky'ogambye ekyowandiise ku kasawo omulimi ky'agenda okukozesa alibe kufiirwa ssente ze. So ndowooza nti gavumenti bwe budde eveeyo ekolagane eteekewo n'ebitongole ebirala ebisobola okuyambako okulwanyisa obulyako obwo kubanga buli bwanguzi obusinga ne bana ababba obubbi ssente buno obuli corrupt bwe tumanyi, naye nga neyeba corruption okuddira omuntu n'omuguzi ekintu ekitagenda kukola ate ng'akisasulidde.
2: Walimu district ya Rakai abatuza okuva ku byalo bisatu mu district yewe ku bidomulange eri mbaka wa government mu district yeyo ngabalumiriza abamu ku bakulembeze mu district okugaana okuddamu okulonda awamu n'abakakiiko k'ebyokulonda. Atenga minisita wa government ezebitundu Balambaruga Halatenyi yalagirwa okulonda kuddibwemu mu bitundu ewali Vulugo. Mu byalo bino mwalimu Biekenda Kyambulugu nga kwotadde ne Kajungu era n'ebifo ebirala ng'abatuuze basabye omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti yayingire mu nsonga zaabwe kubanga tebagenda kukkiriza abantu be bataalonda kubakulembera. Ku kyalo ky'Enkende mu tawuni kanso y'Ekibaale embiranyi eri wakati wa Charles Kalodi era nga ye ssentebe abaddeko nga bagamba nti ye yawangula kyokka Kabazzi n'alangirirwa ng'omuwanguzi. Ate babatuuze mu tawuni kanso y'Emweruka balumiriza atwala ebyobutebenkevu mu kitundu ekyo Karuhanga Hamuza okuwa abalonzi enguzi awamu n'okucupula alijesta.
6: Mukenya kyeba ali majaji yeka sitalagire ekintu kyalagidde mufanana nga abefeta fete nibonga kikola ki nga kivuga mfuga jatufugira mwatufugira
7: mukuru amani wa mukumbi era
6: bino bonda bonda byola bade film mukubona bona wano tumana bona wa muntu okwe mali majaji bemba ninde bano bakiweko obujulisha yafuse ekizibu ye chairmani na hii ya puse chilala nyo elamu niwoyogera okubwa niwoyogera okubwa niwoyogera okubwa ye chasa zehu agamba chichijo kore rake chijo kore kati minabu elamu elamu inatubiali badehu hee njini ya hili inanakiri manga kwa chairmani omlala
8: tuwe chairmani muweba likutuba ulira tuwete tumanyi wana manga kukanka na umuntu wa mbu hati chalo chilamba higda tuwa garagariti awa kube tulabe.
2: Mungeri emu ne kuchalo cha Kigumba n'abayo siba mativu n'ebyokulonda era nga waliyo n'omutuuze gwe bayokera ennyumba ye era nti nga kigambibwa nti ono naye alina engeri gye yakwata mu kitabo ekyawandiikibwamu abalonzi n'alangirirwa.
9: Bajamu abantu register ne bajigana ne bagawe n'okujja n'endangamuntu kuzisi abantu wanabu mligista ni basigara yu wali kandidati umu wiva ama la wabili wala wanga ina manji nwa gambia nulai ni mjigati ni vegata na kandidati wali basabi picha sinzo kureto uzi ururubu wawede padide nyumba yu mtuze yari taba wagira ngururubu wede na yu wajio kezo umri wajio cha ya mwani vipi yonani vijira mtuze yetu mwine amu kede nyumba alikumutala Kigumba sabaya ambigwe nsonge yu ya no ururubu jigwemu nga basoma ligista kuwanga gundi size zironda.
2: Mukwano kula ku nsonga eno amyuka mbaka wa gavumenti mu disitulikiti ya Rakai Ed Mwanje anenyeza abatuuze olw'obutavaayo mu bwangu ddala ng'embeera eno etuuseewo. Wabula agamba nti newankubadde minisita Balamu avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu yalagidde okulonda kuno kuddibwemu, RDC ategeezezza nti ebyali byavudde mu kulonda byamala dda okusindikibwa mu kakiiko k'ebyokulonda e Kampala. Wabula wano abawadde amagezi okuddukira mu kkooti.
10: Era wetu ukeri nchate sebo amateka gato tunaga kwa la tutia wetu batu maze ateka agate form tunazija tutia etu waziweleza deka ampara lemu system vya yenji deda
11: elu ubiba vitandikire ya ateku elektro komisi na heka ampara yevidamu atene eviraba hila gandhi chinasichituku chinuba chidemu chinuba loya wafibikuateku heviringe
10: kwa abigeze zaku gira nabumula amini sajuba ya lagide evyalo vya zemu evirunji eri babi tuteyo kubanga information ji minister ji yalagidde baji tuteyo ku electoral commission ne basula mu ebyalo bina byokka bye bazemu bina bila byonna nga n'ebya mu kwebiri bagambye ebyo bikyali mu Egumba.
2: Gabadde mawulire mu Luganda tova ku radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Gigabadde mawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku radio Buddu. Esawa ziri 8 z'omutuntu budde bwa gandaalo webale kuwuliriza radio Buddu. Si tu veux que nous nous fassions,
12: tu

0: esawa ziri kumine mwezo lwegulo budde bwa mafumba gabi ya gulo webale kuuliriza radio buddu yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu eno ye health tip wano ku radio buddu
1: kino kigenda eri gwe akola emirimu ng'otudde okutulira ebbanga epanvu kya bulabe kijja kuleetera endwadde gezangako okukola emirimu ng'oyimiridde otambuletambulemu osobole okukozesa omubiri gwo omusaayi gusobole okutambula kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
0: eyo yebadde health tip wano ku radio buddu Musasaje poki na buddu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
0: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio.

0: Inkwaniriza ku mpewo za 9:08:5 ya Radio Wudu, Radio Monto wa bulijjo, nyongera okubuuza ko gwena ajje kumiddeko mu kaseera kano ne bugantu nangaokola kyamaanyi okubeera ng'owuliriza Radio Wudu. Akadde kabeera ka muzannyi wa nnaku nange Sylvia Sabrina, Monday to Friday, essaawa zibeera 12:15 mpaka ssaawa emu yennyini n'embeera nga nkwerekereza. Gwe omusibi wa kapapula neyongera okutegeeza okuba naffe aba BNBT Yugi na gama nti wana mwagwangiri ya Uganda ye betting company yesigika uwangula kasente kwa baka kwa muda atenge choku ya ni odds and safa be council sa dalabulonji gena katuku website ya feya www.bwinbetyugi.com obulichim atija kwena nga chukutambia nga boche taga atenga tu gama nti osoro kusibani ba nafibano angogenze mwifu wali ya maduka gafigo na iranga ba gama nti wali mgreta masaka wali mnyendo opposite neste jinsirene baina uke chiumbo ba website ya kutawanyiza agenda wo abana bajja kubera nga bakolera ko ddala bulonje bingi byosobola okwera ng'osibako ne bannaffe bano bayina obugege bayina vacho games ow'emipiira n'owobubwa bayina akanyonyi kayite aviator osobola okabuusa mu bbanga n'okapakinga n'okapakinga ate ng'olwo n'ojja okoma okwefunira omusimbi osobola okusibako egyo emipiira egiri mu kuzannyibwa live n'egyo gitonda okubeera nga gizannyibwa genda kati ku webusayiti yaabwe tojja kubeera nga wejjusa bayina bonuses mungi gy'okoma okusiba emipiira emingi ne bannaffe aba BNBet Yugi gy'okoma okubeera nga wefunira bonus ebitundu 10 ku kinde wacho wosiba akapapula ku ne mufamu omupiira gumu steke yo bakubisamu emirundi gibeere 3 atenge sawa yona osobola okwera ng'okola cash out ne bannaffe aba BNBet Yugi buli kimu n'ekikutambulira bulonje onako oluwalero amonteka teke ni yomu zanyi wolunako anjagade togere kumusajwa yugubeta Antonio Valencia anjagade togere kumusajwa orenso nganteo na kuru wale no mazali wage ya zari menakuzume zari nyomwezo gomna no makagwal kumwenda mchinana mwetan awezeze miaka na mgumwe jobu kuru musajwa munaso gangali ya Ecuador bangali ya malanga zanyi akapira yali ya zanyango mutebi obu wamvali mfute ziri tan ane inche ziri kuminimu ya zari ba mchibuga chibaita Lego Agrio okuvira ku mugwangi lya Ecuador iranga bazadde bombiri abagenda maso nokwera nga bamuzala atato ye musajjo igwata Luis Valencia Antonio Senior atenga mama we ye mchalo yugubaita Teresa Mosquera ye yagenda maso nokwera nga muzala family ya Vam baba zalanga sibanji nyo na ye waka tewali wabulonji kasente era tatawe omulimu gwe yali akola yali musajja nga akola mu kampani eyokubeera nga ate ya bucupa era abaana banene abatabani be ne bawalabe omulimu gwe basinganga okubeera nga bakola nga bakyali baana bato bagezangako okubeera nga ate bayambako tatawe bimukunganya obucupa ne babutwala tatawe n'abutunda ate nga maama we yali mukyala nga mukozi yali atunda nga byakunywa wabweru wechisawe acha timu jibaita kwito bambi mkazi watu mugeza kukubira nga bano nyaka sente erebi mko yobiyo kunyobi ya tunda anga mwari inga mko juisi yali atunda amazi kosa nebiyo kunyobi lalabi banyo guzanga nebabi tuwala iranga Antonio Valencian yayamba anga konyo mamawe anga bagenzo kubira nga te batu ndebi okunywa ebyo yatani kwa kwina nga zanyo mpira nga jari mwana muto waliwo scout home ya mta kerisa juji nga ine miaka jari kwina gumu yari msajo yugweta Pedro Paraza ya mtu wala na mgata kwa akademe jibari waita skumbios ya mgata kwa bwato kumiaka jari kwina mkaga yari atanso kwina nga afuna ama team za genja ul gali gatanso kwina nga mta kerisa juji then gwali mwaka gwali kumira mjenda mwenda mpaka mwaka gwa biri gumu yari zanyira kutimu ayo jibaita Caribe Junior then jiafo kwina nga yega ku timu ento ya club jibata El Nacional gwali mwaka gwa 2 gumu mpaka 2.5 ajia sambile mpeja chanera munane jariji na watu ya goal sari 12 then okugenda ku timu ento ya club yonga ine miaka jari 16 ya ve kwa kanga tagambia ni atatawe okuja kaka kodio baka limu ne mama kosane muganda we owobu lenzi gubaita Kelsey Alfredo elai ya mwana akasenta akamu tambu za mubasi olugendo la sawa anga munana ogendo kwela nga yega tako timu ya uyalii atani kukwela nga zanya kapira yali azanya nga midfielder akasala kia soko kukwela nga afuno omwezi kutimu weyo abali bamuwa atan agadola akasente tekali kanji anenga yo mwana na dale mbira jia kulia mti yali nonji ya denaka muna akedagala ya sara kukwela nga agenda atani kukwela abadyo nga mazo kukwela nga yega takutimu weyo yaita mitendera ejali ejenjaul ambako ibamu sumo sa anata niko kwera ngasina kutimu yungkuli ya klabu yu nga ilabi kila mgemi ye ya soke ya daku klabu yu muju klabu telev abamle tamu konga substitute gwari mwaka kwa bili etano bali mchikope echo chibaita kalal sala tournament na yenga klabu ya El Nacional ya basa mbira suzoni zali satu ngemi kwa suzoni jatika uke mbira osoba kugira kuya bili ena ilabi kila mpia jari na mgumwe jaliji na batuwa go zali tano yungkira neko suzoni ya bili etano ilabi kila mpia jari kuminene jaliji na batuwa go zali nyange omo mgati ya basa mbira mpia jari chana munana na batuwa go zali kumina bili banga limana ngazanyi la klabu heyo ya bayamba kukwira nga batu wale chikope chibaita Ecuadorian Serie A omu akogo kwa bili etano then we have a klabu heyo tumo jukira ngazanyi la klabu ya Villarreal gwali mwaka kwa bili etano mpaka bili munana jiasambile mpia jari ya bili jariji na atibatibila golo mgeza kukwira nga baku la kuranyo mutindo we banga wakuma timu za gari ya genjolo gwali mwaka kwa bili etano mpaka bili mkaga yali ya zanyi la klabu heyo jibaita Recreativo ya bazanyi la kuwazike ya basambile mpia jari kumine bili jariji na atibatibila tibira golo then nagena kawa kuklabu ya Uganda Athletic gwali mwaka kwa bili mkaga mpaka bili munana jiasambile mpeja ya satu msambe jaliji naba tibira goli ya liyemo okugenda kwa mguangiri ya Spain gwali mwaka kwa bili etano era mkasera ako atia soka kubera nga atoa liwa mutimu enkuru ya klabu yu ate mkasera ako nebatandiko kubera nga bamu gaba kuwazike kumatimu za gali ya genjol angawe kutegeza kwa nga klabu yu ya basambila suzoni ya liyemu gamu mgache ya basambile mpia jali ya bili na ataba tibira gol ate banga lemana ngazinyira klabu ya klabu weyo jibaita Wigan Athletic kubwazike ya basa mbira sezon zali bili ngemu kwa sezon jateka uko mtindo genjalo yali ya bini mkaga bini msambu jadabi kila mpia jadabi ni muwebili jali jina batibira goli yali ya mu then sezon ya yoko bili yali ya bini msambu bini munana jadabi kila mpia jari kuminetan jali jina batibira golo ngeomo mgati ya basa mbira mpia jari ya satu msambu na batibira goli yali ya mu chadachi klabu weyo nebamu saini ingira dala pama na intili era gwali mwaka kwa bini munana mpaka bili mwenda ya basa mbile mpia jari na musamvu na batebera goal zari mukaga okusoko kwe gatao klabu heyo atebate kamuka sente kari yao kubwazike ilaja labi kila mugemi ya soki la dele nagzume zari kwenda mwendo mwezo gomu nana omaka kwa bili mukaga bali kwa wenga basi nkanye klabu ya Newcastle neba kwa ne goal zari bili kwe munga ya teba goli ya soki la dele kuklabu heyo bali basi nkanye klabu ya Manchester City na kuzume zari ya bili mulumu mwezo gomu kumi omaka kwa bili mukaga nga game heyo baju wangu la utelevu ne goals azali nyakubwerere awe basikirizwa kubera ngate abamu sayini ingira dela permanently binji byetu chaino kubera ngatogera ku Mr. John gubaita Antonio Valencia ne yolwa kadona ko lwaliro asigenda kubera ngasuka ko ano Sylvia Sabrina Gemanya hajuma rusaka samba akaje akongirio tofa kuyo muntu wa ulijo bye bye.
1: Musanyi wolunaku uyu yabadde musanyi wolunaku mukugwa muchakaza esawa wana ku radio buddu esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu ongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu eno ye health tip wano ku radio buddu
2: kino kigenda eri gwakola emirimu ng'otudde okutulira ebbanga epanvu kya bulabe kijja kuleetera endwadde gezangako okukola emirimu ng'oyimiridde otambuletambulemu osobole okukozesa omubiri gwo omusaayi gusobole okutambula kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde health tip wano ku radio buddu tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensi yonna eno ye radio buddu radio yomuntu wa bulijjo.
3: Hello.
4: I'm fine, thanks.
3: We are here gearing up for the big days.
4: Do you have any special plans?
3: I'm planning to put some funds together to help the needy.
4: It would be good to consider the source and quality of the food you give out.
3: We are considering maize flour and wheat flour for the porridge and chapati.
4: You go for Supreme Maize and Wheat Flour, manufactured by Mandela Millers.
3: Supreme Flour comes in both wheat and maize. It is very nutritious, tasty and healthy. It is fortified with 9 vitamins and minerals. Supreme Flour stretches easily and uses less oil. Find Supreme Flour in all supermarkets and shops around the country. Is manufactured by the Mandela Millers at Busega Roundabout, Mandela.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Muganda wange
2: Muganda wange
1: enkumbi wazifunye
2: nazifunye naye ne dasebo tusoka kundi ya kirimi soko kulika akalulu
1: owai akalulu toko ogera nako akalulu kaleke kana akalulu katulaza abaffe n'abatali
2: nagenze kufunake mabeganga tuli kutuli kulaini tulikonga munana
1: katulaza abaffe n'abatali katulaza obukusa bw'abantu enkwe engene fubiti zibye balina kubannaabwe
2: bulijjala oza nja kubererawo
1: nja ne batuukiriza enjogera y'abajjajja ffe yasiri kuleka wabi akuleka ku mmere ennuma bagindeseeko bandese ku lwaliro lwa mmere ennuma
2: nga tekuli yadde akava naye byonna nga bibeerewo nkyewuunya ma mukyala mukulu kiki ennyo n'atuma akalulu ninga omukazi oyo nange kenyini namutuukirira
1: be bantu abo
2: ne mugamba nti abannange saalongo tomwerabira nga ne mugamba ku lwokubiri nti ye naye nga kyasinga okunkangamu nga bwawuuna yakimbamu saalongo katulabe
1: naye nga yandibadde wakulaba bulabi
2: ate ngambe ki
1: ye yandibadde agamba katulabe naye nga naye bwe yalabye nange nkyalina bye nkyalina okulaba
2: njaba yeetaaga alabe
1: njakulaba
2: mbadde njagala kugamba musajja wo yo ow'ekyuma kati agula bbeeyi ki
1: onoogwagundi owemwana owaye bbeeyi ekyukakyuka gyojgira gyakukwasiza
2: kubanga nze wange ngamba oba nseera mu nzije
1: agamba mmeka
2: gumubiri bitaano
1: ajja kuba bbeeyi eyo noona ali awo gumubiri bitaano n'ogumwagula gwe bw'ojjanga oyaka n'akulaba nti ono alabika alimu ayina ekizibu ekimu

Tukulamusiza ako guwe na jie kumideko chenda mumunana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tan ye radio budu radio eyo muntu wabulijjo ne tugamba nti okola kya maanyi tuguse ne nteka teka yatula tukwenke sports special okuva olunaku olwaleero paka okuva obudde buno paka esaawa zigenda kubeerera ddala mukaaga ez'ekiro bingi bitugenda okubeera ng'ate tumanyiriramu byogenda okubeera ng'otegeerera ddala obulungi ennyo naddala nga bwe bitambudde ebyemizannyo okwetoolola eggwanga Uganda n'okwetoolola ensi yonna nga bwe bisobola okubeera ng'ate bitambudde so gwe tulakalira ensonga zonna ogenda kubeera ng'ate ozifunira ddala butereevu nga bwe zigenda okubeera nga ate zitambula njaga kutegeza kuko anti esawe nesoka ekutusuwa kwa nafe ababi unibeti Uganda abagama nti tweyunge ko ngoita kumutimba gano kwa fe ogwa www.bunibetiug.com teka mbutes www.bunibetiug.com nesonga zona ojia kusobulo kubira ngate ozitambuliza dalabulu unji Masaka wano tuamazo kubira ngate tukugulira wechi yumba wali munyendo opposite nesteji ensene ne ogenda okubeera nga totusanga obulamu ojja kubeera nga ate obutambuliza ddala bulungi gwe wenna awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio buddo so bebanafe abo aba b win

0: Uganda aba government tweyungeko obulamu ja kupanga to butambuliza bulungi obwoku bettinga yenze tamkedde umbal nkwagaliza okulizo okulungi
1: nange nze Roni subingi betugenda kupera nga twogerako era tukusubiza nti wezina welida saa mukaga ezekiro wagenda kupera ofunye bintu bingi ebyemizanyo okupako wane waka then nebi ebyemizanyo okupako emitala wa mayanja so feche tukusaba kiri kimu kyabutageza akwata kalimiko kujia kumirako radio wudu as usual tutambulefe na mumbera nga bwegendo kubera ngetambulo bori yao kakati okutani kila koko walimu gwanga area wanda mpakeza sekafa jukina nti mpakasa natuwali tuwachi ikirirua iranga timu yali yatu shikirida ya kilabu ya Vipers though tibia tambula ulungu ili kilabu yoyo era baso ulo kubera nga baba kuba ndevata tuka wademu last four wala wikanti wali omusimbi ogwi itabo obuyitabi kubanga wengine last four nolwana nokwate kipecho kusatu kitegeza nti obero oli mumbaga yinyini nyini eriye yalagirwa so abo basajja batu aba Vipers bali mlilo kupera nga batu ukao nga kitegeza nti bali balina okuwereze kubo timu zendala zirabika nti zali ready okumaking last four mwimuli timu esatu za kulembereje ebibinja kubanga ebinja byali bisatu nga buli table leader buterevu nyo agena mu semifinals then kwa hivyo bingi wisa tubakune yoko timu emu ya kwa tekifo number 2 mumbere nunji then ya kwa tekifo number 2 mumbere nunji ereyo yali kilabu ya Al-Hilali Omdurmani so neziwira timu zinya ezatu semu semifinals so unako lwaliro tutandise tuba deno noru zanyolwa semifinals games zibaddeyo abiri nambirira era tugenze okuzungunzika nga tumaze okufuna atimu zibiri ezimaze okubeera nga zesoga oluzannya olwakamalirizo kakati leero agomahia ebadde byenkana ne Al-Hilali Omdurmani Al-Hilali Omdurmani twabategeeza konti yavako mu ggwanga erya Sudan ne kampeni wedde basambira mu ggwanga erya Rwanda olw'ensonga nti mu Sudan waliyoko obutabanguko wano nawali ekyaviirako oba oliawo ekyaviirako ensonga okuwanvuwa ne lijo obutatambula bulungi nga bwe yalina okupeera ng'etambula tho mu kaseera kano embeera yaddamu okustabulizinga so mpira guno guggweredde maliri gabadde gagole mukwemu munamutaimu era omusambi ebuwara yeteebiwa Al-Hilali Omdurmani ng'aweereza Gomahia lead mu ddakiika ebadde ya 34 then Al-Hilali Omdurmani n'ekupa gole ekyenkanyi nga bayita mwana mulenzi ago bayita Asumana Samura mudakika badde ya 44 aso mpira gwene gubeera goal emu ku enyi oluvannyuma lwa goal enywedde mweze eddakiika nga kitegeeza nti engeri gyekibadde bwe kityo tubadde tulina okugenda mu extra time okulaba eddakiika ezo 33 kyekiyinza okubeera nga kizikungulwamu era tugenza okubeera nga tuzivaamu nga tewali kanyego ompirira mu extra time gwedde 0-0 nga kibadde kitegeeza nti nga bwe gwabadde emwemu mu ddakiika na 5 ezasoose emwemu mu ddakiika 9 era bwe kitobwe kibadde emwemu mu ddakiika 12 so ne tugenda mu ntegeko ba mu bunya era mu penalties kilabu ya Gomahia gyemegedde atimu ene ya Al-Hilali Omdurmani so Gomahia basoose ne bamisinga penalty eyasoose kakati omukisanga guli eri kilabu ya Al-Hilali Omdurmani era Al-Hilali Omdurmani bamisinze decider ebadde egenda okupeera nga batwala mu final ne batuka ne balivolinga kati nga balina okusikayo omukuomu era yugayuga mu kusikayo 1-1 kwe kutina tina paka ku penalty eye 10-10 kakati banafa ba Gomahia eye 10 bagiteebye ate banafa ba Al-Hilali Omdurmani eye 10 ne balimirira so ompiira ogwo Gomahia neyita ku penalties zibadde 8 ku musanvu era ne besoga omutendera ogwa final mpaka ezomuno ligono nga bwe zirina okupeera nga zitambula so ekirabu ya Gomahia tumanyi nti ekikopo kino bakirina emirundi esatu naye nga bayina ennyonta of course tubamanyi ng'ezimu ku ezo teams mu ggwanga erya Kenya esinga okupeereza amaanyi ne mu Sekafa region teams zotayinza kupeera ng'oyisaayisaamu amaaso ye kirabu ya Gomahia naye ekikopo kino baludde okiwangula kubanga osikamu mu mwaka gwa 1985 ne basi bukubeera nga bawangula empaka zino so baazi wangula ne 18 ne basi wangula ne 8 so which means baazi wangula kwa back to back Then kakati neza china na etano nebasi wangula era mujukira team 85 ebisere unafe mu Uganda 12 tuina mu club ya sports club vida ngai team yali egeza ko kuteka teka uko kombera emyaka ejo kubanga nechikope kya seka pabacho wangula china na musambu ngabakupa club yeri milik gole mukubwerere gole musambu sula kato kakati yogo mahi ya mchina na etano ekikope jebasi mu kubera ngaba wangula bakuba banansa bigwangira Kenya zari goes abiri kubwerere mbeda nga wajatambula kumunu ndiyogo ida mpakeo zari zini mguangi ida Sudan yezari zitegeke dua ya kilabu ya gomahi ya so base kufaino tulabe bagenda kupeda nga wakungula chi kuangi ilo lumba badeba tuka kufaino ni vitatambula bulonji china na mwena balu zingira kufaino nefaino jawazi mkuzanyi ya bili kuminetano ilati vitatambula bulonji kubanga waku azam zari goes bili kubwerele so yitimu ya yo then game ndali badde wakati wa Jamus ibadde byinkana ne kirabu ya Rayon Sport. Rayon Sport evako mugwangira Rwanda, Jamus evako mugwangira South Sudan. Era timu yemanyidwa nyonga eyaba big spenders. So mpira guno gwede 3-1 Rayon Sport ya wangu de era goro za buziba de za Musambi Moderi mudachike 17 Jinglei mudachike 59 ne Tambwe mudachike badde ya 88 then goro ya Jamus badde ya Musambi Bodigo mudachike bade ya nsanvu. So Jamus ne balabika nti basajja bato baba kizeke nsumika era amaanyi ne gabagwera dala ne baba kupa goals bade start ko m oboli yao ku Romuteges kino kinzo okubere ekirungi e ku Romuteges kinzo okubere ekirungi kubanga abawagizi bose bidanti babira bajja ku bako timu jabu wagire yewaka ekirabu ya Rayon Sport akuwa ngolede bali bayinamu APR tebyatambula bulungi kati subi lya tusenga lirinyo mu kirabu ya Rayon Sport sengirije kiri ntegenza mu final gabe na maulide malunji eribo tebayina nyo byafayo mu paka zino ngo jeko ekikopo kiba wangula actually ba wangula koko ekikopo kino omulundi gumu goka ya kirabu ya Rayon Sport kubanga mugwangi lirya Rwanda timu ateba desengo kupera nge kiwangule bade APR so yo Rayon Sport ya kiwangula 98 gaba kupakira bajibaita muladenge jibakuba so bwana bwana bayine nyonte abatuse ku final nti gumahia ya yine nyonte asemba chiwangula china namu 85 then gwangeli eria ladha a club ya Rayon Sport ya semba chiwangula chenda munana kakati tulinzo kulaba ani agenda kupera nga aliyempanga era nga final ya bagenda kupera ku Friday Friday ya week eno tulabe chikenda kupera nga chitambula chitia saidi zeyo ani agenda kupera nga bawono musimbi omuyitirivu ero mpira guno kujja kupera sawa 2 esechiro ne kusawa zijja kupera 10 ezeka ongezi wajja kusoka ogame yo kulanira ekifo kyo kusatu ya Al Hilal Omdurmani bajja kupera muskene club ya Yamus so bajja mus abalwanira omutwalo gwa dola kubanga naka center kuna kobo bawo koko nako kitegeza nti oboina kabaka ina chekagenda kupera nga kayamba ku club akubangeze sente osangulu mune timu zezimu mu region ya Fea Sekafa nga ne budget yabwe teweza sente hizo so mtwalo go singobo ogufunye gubera muji nyo nga jotukomeza gwe muganda wa fauliriza eyo mtu wa bulijo radio bodo twakutegeza konti referee agenda kupera nga gubera mitambo yo referee atakirizwa kuingira gwangeri eliya Edia USA mpakee za World Cup so yewana Omalu Achan era referee omu agenda okulabika mukulamuli mpakee za UEFA Super Cup yes ajja kulamuli mpakee za UEFA Super Cup wakati wa PSG ne Aston Villa so ye referee oyo agenda okupera nga agulamula gwe muganda wa fauliriza so the finals aku Friday akirabu ya Rayon Sport abagenda kubinkana ne kirabu ya Gomahia tunonye koko Sekafa champion wa edition ya 2026
0: kale katulinde tubabe embera nga bwejjo kubiranga te etambula side zeyo tugenda kubanga tuumula muko then betuva mukumula muko tugenda kujja tweyongereyo nedda chikes dake zente katekeno tovao
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirenziyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo
3: munnange Richard wewale ka lunch kano chiba de chiyitirivu mbade ndudo kulia chapate zuoma wezi ti mpeyo chapate ndala ntualide kona avika
4: muna angenga zuwe dewo bali muntu ansobe de aride chapati na haka unga mioka
3: bali nanga atena haka unga kao mye kano wakaguze wanawe
4: guto naulira kukaunga atene ngane mpya 80 wa spring fla spring fla ajira mungano mwunga muyonjo atenga aroma talina buzivu kubulamu spring fla alimwe chiliso cha vitamin mwenda ne minerals kajamangu atengano okozi sabu tomutoma nyoko holo naokola chapati njiko mfune mu supermarket mugwanga liona spring fla akuliba Mandela Millers Ebu Sega era nga tabidia Mandela Group
5: Jule Motors Uganda Limited. Abaka kasiwa mukutunda no kuwola pichipichi. Kakano bakutegeza nti ku mitwalo nsambu zokka. Osobola okafunira pichipichi ya Bajaj Boxer ya Roni. Ekikwetagisa photocopies nyeze endaga Montyo. Ne photocopies biri ezo ya kweyimiride. Buli wiki osasule mitwalo musambu. Obe mitwalo abiri mu munana buli mwezi. Okumala emyaka ebiri olonga pichipichi ya Bajaj Boxer. Evukira dala iyo. Bobose sudo kufuna pichipichi eno ku Jule Motors. Tujikutambuliza ku bwerere okujikutusiza uwojagala. Enanga tuina nebika bya pichipichi ebirale ebyenjawulo omuli TVS hawujo tukutuku nenda la nyenji Jula Motors Uganda Limited tuchalile ku office za Fenkuru mu kibuga Kampala ekamocha opposite na Kasia building oba tukubire ku 0778 mukaga 09 928 oba 0778 730383 mukaga oba ku 0704 78354
2: Muna Masaka, pichipichi yedako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngeno bakuwira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolira service, wa milundi ya satu kuwerele. Katatekwa ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeno chila kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga bakuwira ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji city 125 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulungi okukolya ku ngudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala kujitunda tegwa bei kukatale kati kozeso mukisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka Tuchali ya kole loku tabi ya feri ya Masaka, ili ya vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema Palif Hotel, mchibuga Masaka.
6: Chenda munana akatunyeze munana, Masaka. Chenda mutano akatunyeze tano, Kampala. Radio Budu, radio yomuntu wa ulijo.
2: Tuchia yongira yo, uli dizabia mizanyo, wanumpugwa mtuwa tukenguke sports special. Echitunwa chisoka, wanuku radio buju. Ngache kutusi wako, biwini bet Uganda. Uliche wetaka kwa msipi waka papula, biwini bet Uganda ya chidina. Omuli odzen sava na mabuba gata banga wo. Wewandisa katiku www.biwinibetyugi.com. Otanikira ukusipa kumipira juna, winibet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Okubetinga, tekukiri ziwe liyavu, abata naweza miaka abidi mwe tano.

Radio Wudja. Radio yomuti wa buli jio. Akatambula kafuna kulusoka kaluyise ko bulungi. Bulungi nyo nyo nyo nyo. Ira katambula kafeka no kabade ko game satu zona zona ziti kinze. Twagala kulaba ekigenda okupera nga kiddako oboli awo. Bena nga bwino okupera nga etambula so. Akatambula kafeka no kabade ko via Dynamo Zagreb ne kirabu gye bayita Spires. Akaunas obwe badde mugumu 5 lusanvu kubadde ko gologolo ya Loyal Union AC gine club ya Bodo Grimiti gologolo ibadde mugumu 5 lusanvu kubadde ko ne gologolo ya Sparta Praha ibadde samba club ya Lyon eno gologolo ibadde mugumu kakaga 2 na yekote so akatambula kafe game 3 ezaliro zona zikoze ulunyi ne tusagambiza baba weyagala Pula kwa games mukaga. Mpola mpola katukwezo games omwenda tutambude kwa games set. Uluwa liru no. Chitake de mganda feso. Mwakatambula weka teweka batu. Wakale ya katambula au. Tetuganyi tuwa kubasante last weekend. Last week rather kumande. Fwekale indala kupanga tesende tizi kutika muna. Aka

Ordinary affair, if demo game we move roomy or wunch enyo. Kwabadeko zigologolo satu zona zikute, kwabadeko gologolo ya Keuje ne Alalat Armenia. Gologolo bade mugumu kasampu bisate. Kwabadeko gologolo ya Mujarube ne Slovani Bratislava. Gologolo bade mugumu kasampu bisate. Kwabadeko gologolo ya Shamrock Rovers ne Kira BFK Ignatia. Gologolo bade mugumu kanana. Kati mpira uganye bade over ya bade over ya Apolobi ya Shiva. Ne Kira BFK Kilivana Zvezda. Bia shibe kupe gole vademu kubwelele Kilivana Zvezda data tebye ne kwa kubademu odds yabadala wikanga itimwe ya amanyi kwanga yabadali mgumu kakaga lukaga 1.66 then club ya Apollo Bia Shivwa ngeri mitu wale tanu mwenye kumibiri ya mutebye gole mudachi kama kumi anamu etanu zasose nefuna na red card Kilivana Zvezda nale mire dokupera nga ateba uyu mbani na chiche mbani no mukolero oyo mbadde na gugubya nga yagala chiwoko ne vayonga tutuse mbuda wa Premier League ne Kilivana Zvezda chakoze sina cha kumukolera anzi sirina atulemeseza sente ira jafena tuwabaze zigologolo za pesa tuzona zikute govelio satuka Kilivana Zvezda abantu bade bakubade na win ne gole mweko uze saja ne ufuna red card ne musambe dakika kumpi makumi yana saja ngatewuwera nota kubayiwa de golo ne